0: possible.
1: Okarubede ketunga team no sleep ofonda alihe matutu okudhamu mbari omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbari omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu ofonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omuro na tunetwe indi onamibia okulikwa mbako karubede ketunga oshamu platineri kwambako karubede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oine ondano ohamombali po ombali muvyu oimwe ombali oine ondano ohamonatu okaruvedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithemburuka ngondo aruhe ondenga podho ngwao oise varipinyi njiheripo omulari wonjevithilo mbaranga

Okarwede ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbari omuko mnene gamu hambu umwe. Okudhamu mbari omuko mnene gamu ine eshangwa nukutara meshangwa nukuminikathana. Okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu. Othonda alihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurona tunetwe hindi onamibia. Okulikuwa mbako karwede ketunga. Oshamupu latineri kwa mbako karwede ketunga tonongo dheko nilo hambu umwe oimwe ombari omuvyu oimwe ombari. Oine ondano ohamombali po ombali muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvedhe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavedhemburuka ngondo aruhe ondenga podho ngwao oishe varipinyi jiheripo omulari wonjevitiro mbaranga.

Nene gamu hambo umwe. Okudha mbari omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana. Okudha mwine gamu hambo umwe omuko mnene okukumbira ehiretu. Othonda haalihe injotu kumbia pamwe. Etematu nanga oba honge motukondo atuhe omuro na tunetwe hindi onamibia. Okuli kwambako karuvede ketunga. Oshamu platineri kwambako karuvede ketunga. Tonongo dheko nelo hambo umwe oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamo mbali. Po ombali omuvyu oimwe ombali oine ondano ohamo natu. Okaruvede ketunga moka enda pono muhonge woye kavide mburukangondo. Aruhe ondenga podongwao. Oishewari pinyi njiheripo omulari wunjivithirombaranga.

Muture mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere sho kodombade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma dhe tara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koma no dhonge shefa o dho nene no dhon titi o tuwe dhe pupitari wa chimbere o dho ngandado dho betting intu o ruvedhuru wa okuranditira po onge shefa yoye pomorari wanji Mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu oime onda tu onela ombari odho hambu mbari oime omuvyu korupara marandithiri oru NBC hakaena kwa na upaka waripo nino hamda tu odho ime mbari odho ine mbari o hamda tu oime ohambu mbari onela aruhe ondenga podongwao oishe bari pinyi jiheripo ekopi

Mutire mo Namibia e kopire o yerochimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere shoko dhombade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuruhungi rekopire o yerochimbere koma no dhongeshefa o dhonene no dhonditi o tuwede proprietari wa shimbere o dhonganda dho betting inpi o ruvedhuruwa o kuranditira po ongeshefa yoye pomorari wanji yuthi mbranga tonongo dhe kui handa mbahapo nilo hamdatu o ime ondatu onela ombari o dhahambu mbari o ime omuvyu korupara marandi thiro rain bc hakaena kuena upaka wari ponilo hamdatu o dhe ime mbari o dhe ine mbari o hamdatu o ime o hambu ume onela aruhe ondenga po dhongo o ishe bari pinyi jiheri po e kopiro o yero shimbere rautu Mutire mo Namibia e kopire o yerochimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV mehorarie ndimarinyanda matukara no dhonongo moshitamba eisho chimbere shoko dhombade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuruhungi rekopire o yerochimbere koma no dhongeshefa o dhonene no dhonditi o tuwede proprietari wa shimbere o dhonganda dho betting inpi o ruvedhuruwa o kuranditira po ongeshefa yoye pomorari wanji yuthi mbranga tonongo dhe kui handa mbahapo nilo hamdatu o ime ondatu onela ombari o dhahambu mbari o ime omuvyu korupara marandi thiro rain bc hakaena kuena upaka wari ponilo hamdatu o dhe ime mbari o dhe ine mbari o hamdatu o ime o hambu ume onela aruhe ondenga po dhongo o ishe bari pinyi jiheri po e

Muture mo Namibia e kopiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidite yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu mungyo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorarie ndi marinyanda matukara nodo nongo moshitamba eisho chimbere shokodo mbade wina tukutunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuru hungi rekopiro yero chimbere koma nodo ngeshefa o dho nene nodo nditi o tuwede proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting intui o ruvedhuru wa okuranditira po o ngeshefa yoye pomorari wanji from rangato nongo de kui handa mbaha ponil hamba tu oime onda tu onela ombari odo hambu membari oime omuvyu korupar marandi tre rain bc hakaina kuna upaka wari ponil hamba tu odo ime mbari odo ine mbari hamba tu oime ombume onela aruhe ondega podongwa oise bari pini jiheripo ekop

Mutire mo Namibia e kobbire o yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manu munyokor kwiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongona imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba e isho chimbere shokodombade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma dhe tara mekuru hungi rekobbire o yero chimbere koma no dhonge shepa o dho nene no dhon titi o tuwe dhe proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruwe dhuru wa okuranditira po onge shepa yoye pomorari wanti yuthi nambaranga tonongo dhe kui handa mba hapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu korupara maranditira o NBC hakaena kuena upaka wari ponela hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga po dhongwao o ishe bari pinyi jiheripo ekopi.

Mutire mwana mibia ekobiru yero chimbire rakainda. Nu onganda ombidite yodhombude inji o NBC. Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiku o mahorenga. Okudha mozarati yodha yo omurongo na imwe na wina kekenero TV. Mehorari endumari nyanda matukara nodhonongo moshitamba isho chimbire shokodhombade. Wina tukutunine odho programa dha peke enduma detara mekuruhungi rekobiru yero chimbire. Koma nodhonge shefa odho nene nodhonditi otuwede proprietari wa chimbire. Odho nganda dhodho betting. Inpi o ruvedhuru wa okurandithira po onge shefa yoye. Pomurari wanji yuthi mbarangato nongo dhe kui handa mba hapo nino hamdatu oime ondatu onela ombari odho hambu mbari oime omuvyu. Koruparo marandithira uwe NBC hakae na kuna upaka wari ponela hamdatu odho ime mbari odho ine mbari o hamdatu oime o hambu onela aruhe ondega podho ngwa oishe bari pinyi jiheri po ekopiro uyero chimbire rautu. Mutire mwana mibia ekobiru yero chimbire rakainda. Nu onganda ombidite yodhombude inji o NBC. Mike yetere o mapidithiro o manamunjo korukiku o mahorenga. Okudha mozarati yodha yo omurongo na imwe na wina kekenero TV. Mehorari endumari nyanda matukara nodhonongo moshitamba isho chimbire shokodhombade. Wina tukutunine odho programa dha peke enduma detara mekuruhungi rekobiru yero chimbire. Koma nodhonge shefa odho nene nodhonditi otuwede proprietari wa chimbire. Odho nganda dhodho betting. Inpi o ruvedhuru wa okurandithira po onge shefa yoye. Pomurari wanji mbarangato nongo dhe kui handa mba hapo nino hamdatu oime ondatu onela ombari odho hambu mbari oime omuvyu. Koruparo marandithira uwe NBC hakae na kuna upaka wari ponela hamdatu odho ime mbari odho ine mbari o hamdatu oime o hambu onela aruhe ondega podho ngwao oishe bari pinyi jiheri po.

Mutire mo Namibia e kopire o yero chimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manu munyo korukiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murungona imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere shokodo mbade wina toko thunine o dho programa dha peke enduma dhe tarame kuru hungi rekopire o yero chimbere koma no dhonge shefa o dho nene no dhon diti o tuwe dhe proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruwe dhuru wa okuranditira po onge shefa yoye pomorari wanti yuthi nambaranga tonongo dhe kui handa mbaha ponino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe o muvyu korupara marandithiro o NBC hakaena kuena upaka wari ponino hamda tu o dho ime mbari o dho ine mbari o hambu datu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga po dhongwao o ishe bari pini jiheripo e kopi

Mutire mo Namibia e kopire o yerochimbere rakainda. Nu onganda ombilise yodombude inji o NBC. Maiki etere o mapiritiro o manamunjo korukiko o mahorenga. O kudha modharati o dhayo o murongona imwe na wina kekenero TV. Mehorari e ndimarinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere shoko dhombade. Wina toko thunine o dho programa dha peke nduma dhetara mekuru hungi rekopire o yerochimbere. Koma no dhonge shefa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa shimbere o dho ngandado dho betting. Intui o ruvedhu ruwa o kuranditira po onge shefa yoye. Pomorari wanti yuthi nambaranga tonongo dhe kui handa mbahapo nino hamda tu o imwe onda tu onela ombari o dho hambu mbari o imwe omuvyu. Korupara maranditira o NBC hakaena kuena upaka wari ponela hamda tu o dho imwe mbari o dho ine mbari o hamda tu o imwe o hambu mwe onela aruhe ondenga po dhongo o ishe bari pini jiheripo e kopi.

Mutule mo Namibia ekobiro yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapidithiro o manumunjo korukiko o mahorenga o kudha mudharati yodhayo o murongo naimwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo moshitamba ijo chimbere shokodho mbade wina tukutunine o dho programa dha peke enduma zetara mekuru hungi rekobiro yero chimbere koba no dhongeshefa o dho nene no dhonditi o tuwede proprietari wa chimbere o dho ngandado dho betting inpi o ruvedhuruwa o kuranditira po ongeshefa yoye pomurari wanji yuthi mbrangato nongo dhe kui handa mbahapo nino hamdatu o ime ondatu onela ombari o dho hambu mbari o ime omuvyu korupara marandithiro wa NBC hakaena kuena upaka waripo nino hamdatu o dho ime mbari o dho ine mbari o hamdatu o ime o hambu mbari onela aruhe ondenga po dhongo o ishe bari pinyi jiheripo ek

Mutire mo Namibia e kobbire o yero chimbere rakainda nu onganda ombilise yodombude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manu munyo korkiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongona imwe na wina kekenero TV mehorari endi marinyanda matukara no dhonongo mo shitamba eisho chimbere shoko dhombade wina toko thunine o dho programa dha peke nduma dhe tarame kuru hungi rekobbire o yero chimbere koma no dhonge shepa o dho nene no dhon titi o tuwede proprietari wa o chimbere o dho ngandado dho betting intwi o ruvedhu ruwa o kurenditira po onge shepa yoye pomorari wanti yuthi mbrangato nungo dhe kui handa mbahapo nilu hamda tu o ime onda tu onela ombari odha hambu mbari o ime omuvyu koruparo marandi thiro rwain bc hakaena kuena upaka waripo nilu hamda tu odha ime mbari odha ine mbari o hamda tu o ime o hambu mwe onela aruhe ondenga podongo o ishe bari pini jiheripo e kopiro

Mutire mo Namibia e kopire o yero chimbere rakainda nu onganda ombidise yodo mbude inji o NBC Mike yetere o mapiritiro o manu munjo kor kwiko o mahorenga o kudha modharati o dhayo o murongo na imwe na wina kekenero TV mehorari ndi mari nyanda matukara no nongo mo shitamba e yo chimbere sho kodombade wina toko tunine o dho programa da peke nduma de tara mekru hungi re kopire o yero chimbere ko manu dhonge shefa o dho nene no dhon titi o tuwe de proprietari wa chimbere o dho nganda dho betting inpi o ruwe dhruwa o kuranditira po onge shefa yoye po murari wanti yuthi mbrangato nongo dhe kui handa mbaha ponil hamda tu o ime onda tu onela ombari o dho hambu mbari o ime omu vyu korupara marandi thire uwe NBC hakaena kuena upaka wari ponil hamda tu o dho ime mbari o dho ine mbari o hamda tu o ime o hambu mbari onela aruhe ondenga podongo o ishe bari pinyi jiheripo e kopiro uyero shimu.

Mene kwa mupurate nwanjo mswerwa Uliporati omu moko mneo muambwi Wa kuruwa nwanangwa nera karo mswero Aulipuna mi mwonge hea mambo mekietere ombudhe yu muhuka Marangunda utihia lesa mambo gutu na ho katukumbe pamu Yodhi kuanja mbio uru mswero Wengu kara pongu kare na omu kare nga aruhe Iyo wengu mohana paramo majuru ne hindi Matuki yodhike matukutanga Kutukuma pulatene uliporati onyo ndi mseronda ya Mina Yesus Kristo mwana wetu. Amen. Purate nwanje kuri purati ome yangu cha tukawanje nurupo lusha vali. Eveva ntutuali naro. Erero embo eveva rama teusa. Ekonduwa ndi omurongo nalimu. Eveva mirongo vali na hambo ndatu. Olonduma liposenai. Njeye kuami ene amuhe. Bumu apungali siwa iyo kushinda. Omitwaro omideo. Nu ami memu suisa. Yangu kiaruka naro. Njeye kuami ene amuhe Bumwa pungari siwa Iyo kushinda omitwaro omideu Nu ami memu suiza Iyo shinga peri mpura tenu wanje kushede Wando edhe vare romasa Numali hungire nu ukukutu Mumuhuko mneo muambi Mpura tenu wanje onguli poratio Hine kuchwe janga hinoho mumunye muno shikuwa e Jambishi meango kutuna mumuhuko mneo muambi Gainu mwenyewe pomo ulipula we pomo ngaro yue yomuthu wano mamu kaonja ye O mwenyewe mauchu kwa inja mbino mbude nji maipiti na maipiti rove Kukusha oveshimudhu era karanja mbi ndumari hingiri okutuwa kandena mwonge ya mambu niondi Eshimasha nje kuami ene amuhe Bumu wapungarisia iyo kuchinda omitwaro omidheu Hindi ujue ngayi nuove wapungarisi uvi kwa mpula tenu wanje Tupamouye mbuno udheu, tupamouye mbuno o marorero, tupamouye mbuno vindo vingi peke peke, uye mbu tupoma udheu peke peke. Numu muhingo mbua sana mbo menaro ngaro yo uye munga tuhupa, mungaro dho hathe mba, mungaro dho mbi, mungaro dho vipotha, mungaro dho virwa, mungaro obandumuwe theka mathana, ave tathano maruru, ave ru, ave shito vyolive, dinondi jambi, elakare maripothe, marishove njoku ami, Moku pungali siwa hiyo vina vihe mbiu na yo. Mwona ye jambie shima ithanamba. Moku tuwaka nena muna wa Yesu. Shimasha injeye kuami nene muthube. Menakusha mpura tenu wanje pena o mathubiro. Ove ngumu na shimu ya kunjambi. Menakusha njambi eye uyama. Njambi eye ukutura. Njambi eye uyama omundu kongaro. Yo uye mbi kukafata no epando rondorera no ama omwinyo. Wa mundu kukujo haka panjara meyubandini. Ouja muhona yesu esha ithano shuwana. Njwa tarako shuwana. Wa munu obiyo kembiri kombando bituwevi hao. Wa munu maude ungube na hao. Mukubyo yonga no kuhena njambi mukukonjo kushito vindo vingi peke peke mawenda athobiwa. Komeho wao. Nungwari komandero huyu wa vinambika biwa. Jambi umadho kuithana mumuhuko mneo muambu mpurate nwanjo mswerwa. Mungatingu karo mumuwa kaonja mo mubinobi dhe umumichithe mbiu nao. Shibaba onga hinua hita oba hospitalo kava ngango ya ruka nganga. Shibisha rura. Dino ndi rakara njambi mali ya kove. Asha injoku ami muabihe mbiu alo rombi. Mukienda kwa nganga njini. Mukienda kwa mbetere njini. Ejima cha injoku ami. Ami miku wate ino ndi miku pomas. Mpurate nwanjo lwedhoro tuwezepo ngatukumbe pamu. Feronda ya kumpurate nguwa purate njambio kombanda. Seronda ya mupawa masamei waraka ntino ndi. Mupatulio miverono njira mashuobe. Tondinga aruhe. Amen.

China A hindi yetu na kuhanja urodho mpeipela o dhengi dhengi mwawye. Imwe o dhonga ndadha o, yene na okuprinda o dhobeipela engete mwamwede.

0: kana ndu
1: kulambi chalo mwachi wa mkandu wako wakongo mpethana ndumbu mbali nguma umburu wangu mboma kulame nao mpulite kandibu inengu kutha mwako njatu ndi anduno wako njatu mawe umbura mpulite kandibu inengu
2: ya kwa mambisha nondenge lukowe kwa sababu andu wako njatu na anju mutima wetu lao mautona kwa mambisha nondenge lukowe lika netu nombonga leo ni ilipo mburongo ilipo kate mbako shimtanda jima tuingile ni ilika neo sinye unu ayo mpilipo mbelo ni wanduvoto kuronge la acaba tu leva bocate bajo sin tanta la imba peri poco lo gate bajo sin tanta ondero ahí o police mai angu no mai ap que ningún dio ni ni ari kane me ama tu alu jari kane mutu ku ngira ne jima tu ingire ne uri ni ombonga de lo jero nte mi jero fiti sinene o bana na ve emba ondero ye tu imba amba de kala mu imbe tabi e o va pangure pombo va kotuno iposa ombero ini mundi dio uchu jo ombero ngui se tatu kamere Ovaru mendu mbeka no meridia no patrola wanda ve hembo mavi amu katiba kushinda mbeka ima tingile ndiyo njini Oya paso odo mitu ondipi jinine udiji umurongo gai no kutuna paso hii imo bomba Arika neo dorata zanje ndeli mbo inyangu kwa njina jeshi wanachi Atengwa no hotreka de mitano miladuno vika ona mbeka mbo Baungure mberi po katiba kitu kushinda mbeka jina hai Pero mba arika ne Arika ne ngatutu kakohororo karuwezengo Leo ya arika ma peo wa hene mdu mbete imba arika ne wa mere mbukiza gruni ndari rukuru na wanei obuchorisha ine chimatuka mujipasenge uya watu ajipasenge wale ngapwa ono ndolukwao ogerisha ine chimanuka chimatuka mujipasenge mbwa yema mwanometa mnambo katepo chinda chimaika apo mujipasenge ojipasenge na ambe ironga biere ute mbambo bamondoka no jipasenga uya rija wale ni orije ine uya katepo chinda nda etepo tokurengera alikani ne uti kutuna tino unene ndro aye mera uka mukatepo chinda nda tokuka no maingi yo uya Mbae muna ure uwae, mbae muna hepo mbato ya sana piso kondiro yeti ya poise Yete notu na ure uwae na ino chachiwa na maho Atu tunasana eto wandu tukupagume tukaa mamu umu Yete kira ukowe mwisa na wanje Wangi inya uwe tu upo yetu mbo
1: Okwe pa mundu watati Okwe pa Krambi kapite umu polife kandimu ine Ngumbago nukwisa na Wandu waka ntemba kushinda nda Katimba kushinda nda kushoma honga le topo nangu ama hali rono mupangule ngwa handula no chimbumba sho kakunothereka de mwe mutu nembyo bingapo katemba kochinda ndambo polisi mabe ya mugo chipafengi kuna biende ko chimana ngombe semena jaberengo kulapo na poklinika ya chimana ngombe uno kana ko chiwana ijo kundo
2: eh kore ko pa chiwana machi pendura chi ya marolika ne meshi bisa otutulikanga ngalisha tatu maiya yonga ngayomeho Kwa shime ni njirika na kwa shiwa nongo doka na shima na mbe mkonji soku ya Mwalika ne njeru kuru Mwalika na mwale mpochi karata shima lika ne Mwishi nene kako mutengwa la Lika na nga mwapehe peda lika ne Mwishi zoku mwishi visa na Nu lika ne opo ya zuko Kone sa zanje ndalika mwa mkonji soku kwa kena kuna one zanje Lini ya Thomasa Nongiro na ukili nika shima na mbe Kasuko kivito kune kuhepa shinene Iwo rondo mwisa ni
1: Okay, pasena.

0: mwaveho varike wo upana na ngamwa vehemba mbe nondero noruro to mongeshefa nyinji ukonjisa kusharika no shimbomba hishisha manamo shuwarongo na imave utuna imo mubionga ndumo imwe shiva mbamba mave iko kakararo kumave kararera kukusha muhuka tumuno uninga nduwa okunda veha aruka kushomu ise okusha yari ronjiro fupi uri okudamo shuwarongo kienda kwa kakarara okusha ngamwa vehembe nolongeshefa kusha nga hinoveri penje memu ningire kusharika ne pendukire mokakarara kukusha mumuvio muhuko munene amuha kairo shimbombo shina hepero hi tuhite mambatasane no muno bakwe tuturaerwe mbonga ninongo mae karapo mbero njie tumbo njie oruko ndwa alika ne ngarire putwa oronga nene kukusha tutaya kusha matu wa mati ya masanavi mega mbro kusha kae ko wako njara ngo mfuko na waka obere pa mwe na ingo akugare mawe kunjiso kumuya kurambo ono kumupanga mwazo njiwi sarabehe pomberombo shawa muhuka atio kushiru hapa matupura tine kukusha kukusha tuka eno shira rakani no shuwa mwazo ngeshe fangatushi tevi teka mbro usha marapo olo njiwi zero ndumbari na lomo muhuko munene mbuye uriri imbamba shito maningirio koma ningirio peke peke kusho social security kusho odo mbate lo peke peke adika nye mamu shuwa kusha tuapo omwele mbwi omwele mbwa mwanombuma ukaenda hima tarama uhaka hano kia kwa maandero kukusho lombatira angade uto kia popegu imbamba shango lombatira mbaka shito maningirio angade uto kukotora tuto kutara motu tara kusha matu weza no matu isa koye oku hepa jinene njibi saradarwe mati yeta ruweze ruwe oku hepa mundu hatate
1: Owep.
2: Unamo ikataka komiti jamba ikotora. Ivano vandu vaiho.
1: Kuna mpipa ni nakayetele murangi, pipate nakayetele murangi, okudha po mbero yomutoro wa ugondoro matoro ondura pukiro. Tunga murangi bako njo.
3: Dangi dangi mito na wanjo kawele kwenye njipe. Chua na chapukiro machi pendurwa. Onjibisiro ugari uri isi mangamu isane rutenga onjibisiro ko wando mbatulira monte tonjo ya shimanangombe beno uri unomeho onganga ya shimanangombe onganga maikapo klinika ya shimanangombe mbuka nji omeho harikane watule wapukiro muga alembo muga baterwe okano kesha wali papito lo ansuka lo papito lo odofara mambari ndirara kama ondodo yo mahanduru isiro watu wapokiro mwonjo ungundi numale pato mandero mwye mbalika ne konyisi oku wala kombero mwye ku felo do foro mado mahanduru isiro kuru mwemutu wa muno mwominga ndo mahanduru isiro yaro mwemutu matu kutoka polewe na mwisa ni wanji nake kwa ruwewe kwenye arena
1: ogwepa kumba wadhi wapo mbuna mbuna zondo opuo gati andele mba no luwe dhele wetu ilishuwa mula ngindangi ko luwe dhele ombu dhele umuga ketu te no ombu dhele manyando mba no mgenje ndangi ko ombu dhele umuga kutha kuwa mimbe mtu anda kato kumia na owe nguwa ushiru wampo alikane mama aline kampo nga wapanya litho kampo na ombu wa wakarumbu na hiko mainyo waliki waliki ya panjara alikane mepako mwa matuli ongo rakutuka mwuralimbu rakutuka njiyo alina nguwa kato kumia na owe kwa inji ya tate John Pande ya tate Pandeni alikane mama aline kampo kwa kampo na okube hungi na kumwe mundu kube therekari ya kaeta ya kaya ya kaeta pano kampo na utuku mpo kato jithre nijali ponganda wakampo na shiki hako tokele kuchamua thire muye rokamua woliki hapa njara lika ne mundu uli ponjenda ya Yesu mubatele nao umuyaru lukambona kwa mundu bye.

Jens van Becker, mundivitivyo churo, mineo polisi. Uchuruma, umuvi umuka, ngamu morongo nambaro matenya, petu urongo meinde mchuruma. Uchidharowe, umuvi ngamu morongo nambaro matenya, Paul Ruverhall. Uchidharowe. Adikani, umunda uhe, adhimbio keteroka uroke konjukiro, konjivithiroko murungu. Tono nilo hambo umwe wa imwe, umbaro umuvi, ondatu, ulo hambo mbari ndatu, ulo hambo mbari ini.

Kuna ne kuhepa, rekani mtu ni gionji sero panda bo, odo mehina ndu madena na madena na katiti. Rupa kai mbura na uri, odo mehina ndu madena na. Yenga maisha mehi yuko watu levaru vanji roku utokiro, uko watu levaru vanji roku utokiro, ujo ndura hatli naonu. Nuviro ngongo ndoro kama mchivisa wa kuchapeno, odo ndo dhombanji ya rizo chivero chumuro ngonambari, ukutuwa kono kui isako, odo ndunda, dheri puya nga vekisi wechiraso muru vanji, kumundo yango panyaliso dhondu moro vanji aika natu nongo dhe kunga vekisiwe shira thone lo hamo ndatu wa imwe odho ndatu mbari o hambo ndatu ndano wa imwe o muvyo no imwe na vekisiwe yungu liko rovanji ima kusogu ya kupuro rino one lo hamo ndatu wa imwe odho ndatu mbari o hambo ndatu ndano wa imwe o muvyo no imwe yare mtu nungu shakadhapi shakadhapi yungu ya tango mashibisi ronga mba nungu shakadhapi makuto no yeuri mapuo Sihenu kujapua nga kaya nga vikithi wangalea kwa puru kuja. Odo ndu dhiri monda uni. Odo ndu murongo nambari kutoko na kuhithako. Nda panjara murubanji. Ia. Adika niyo kwenye mbo. Bumuno vina mwinyo. Kutara kuja nga ino ndu dhiri. Nida kutokira dhihe. Po onda nda panjara. Ia. Fernando. Odo ndu dhiri pi. Opu dhiri ina watara dhihe. Wavara kuja dhiri. Po vie. Angela Felipe po dondu dondu mado kuru kuja pene dondu nda panjara o dondu dino de pi iya mashimi thurong budo njo thupi matu kui tira nambano ni tua printa kui tira kuja nga hinoma maishi tv nadi kani mandu wada tiyo mashimi thurong ga ombudo thupi kaya hindu angu nongui mashimi thurong budo thupi kaya hindu angu kumbudo thupi Mashivithiro wanga wambu ndiro. Mashivikini, mashini. Wa mashivithiro wandiro na ndiro wamba kero. Waka hindo mambu lofupi mena kuchabi. Yesu ku karano stambari yo polise. Purumo uchua changane yoku. Yere yoku hinda kumbu lofupi. Na ngoro omonyanda. Ovi naku yoku tupuritha kuchana.

Ebita mini temberi mo morongo mwaka na bana tuaka ni mwaka duvide kuyenga koro koro moruvide ntu kaya ndepo nami urore kuhumu kudambanga wa morongo na imwe chima tu kapura tina kumbuzi chabari kiyuva kumirongo veri nere tu kumbuzi chambu umwa tuche ndio ndi yuva ruhu yoroba unguro uhoro menti ya nga yinu povembo ushuru munguro uhoro mende yuva ndi na mangi hero kove nu uyu kwa mbi unjiro kove uchumu unguro uhoro mende mkudemburu kande yuva ruhu yuriri. Kurama mbiki ya kure ni

0: bangarwe ili mweulili kusha ulimo kuti moritha kusha ulipombero mungula ovyungula vipewa payuva kusha muri hongo kusha ulimetembarwe kusha muri kuturitha orutu epanga ili mwendiha eruka ondenga podongwa boise varipinye njiheripo omurali wonjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipratino ngako mauyo penje siuna ongesefa onene po ndidi injo uhakene nombero yetu urandithe ongesefa yue ikure ishuke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ondano ombali ponela ohambume oimwe ombali omuvyu oimwe ombali oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruye ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurali unjivithiro mbaranga epangarwe di aeruka.
1: Mipuretu reyuwa ndino ndime akaine kuna mutengwa ndiona shikundomboro kariko. Ndino ndime tala kuma unguri thuro urushiono kovina vije mpiro ngondorokano urushiono. Chitulipo nganda po mbo pombero yue puri mbo kukushapo urushiono. Ochi ukwa yenu tuthokuru unguri thavi singa aruya njo uvu po amaru yetu ndiro kumuntu. Shikundomboro wapenduka nawa?
2: Wapenduka nawa, wapenduka nawa mwizane.
1: Ye mime penduka nawa?
2: Hmm.
1: Nambano nga tuwele mwenjira, matu hingire orucheno, oma unguruthuro orucheno, imba pehe puturi oyochina shiro china umba. Kwa hiya utupe kukujapo, ndino ndi mwangu kutara kuye onoma unguruthuro orucheno.
2: Sinene mea kupenduro shiwa na hiyana nimpi ya, uruwele kupepera oma tishiwa orucheno, oputu unguri kashini, uruwele ndero kupepera andi. Onga imesha na, nena kujo shuri ponganda, Omutawi engongia kwa mbio mashu na pande yango engongia kwa hizo do hitera no wikwe. O shuri ponganda, menau yorucheno ni maru rondo, o tarifa yao mai rondo. Mauri ongo nga rondire, o sala yoyo ya kura mambu. O shinashu ene uyenena kushenja uyenena kutuna kushamba ni madu shitipi. Kuma shitire mbo kusha. O pomba ingira kusha, teno kanda kemo hito na uso kataime na kongisi. O kataime ranga kaki itidua mongisi la kitifa mungolo la kusha. Okuyo kananga okana ukere kulita o ngisera yoy chupenduka montano muko mnene ostele kuja poine ngalu montano akiak okuyi bari hakeze ni mapeta shimo kutuka akiakisa kuda pontano ngatu po hambo shimo kutuka mapeta hanjo nene machu okuja meyo ungulisa weri we bari ngisera u nomya yo machu pele na ngo kuvemisa nokiera ngo kuvemisa nokiera ngino kule po element ayo ngisera yoy okuyo andupuwe iti trapu utaeme rashini. Siamba no hoko andumbu ombye za ita, shimuna po yue, shimuna ono londi kisando lo nene urangiso nyama, oplaka imo haka kolo kisanda mbari nao. Uye na kutuwa moka taeme rango no, kuye nina kule kuleta o londi kisawe. Ondi vizawe kusha mungu lisa, ngadupo morongo utuku, o programo kata ime rango, akele misa ino londi kisa iho, tuku muko mnene akia kisa, nao hanjo asparo rushe no we no. Siamba no vea wingira kuja shuno iskasa yue, iskasa yue itarariza kehi, kombanda kehika itarariza, o iskasa njo maiku mano rushono, mena kuja yu okompresa yue, kaino kukonda, o iskasa iya kano kukonda, ea kiso kompresa, ikonda, mbano sheno kukonda, uyo maiku njita kulicha njo temperatura yu iskasa, mena kuja yu ohaso mena, kaino kulicha kujo hasa yu, ujo kujo noge maruto. Ya, siamba, situ yako wando wengi umbe muna ni veno uke sambo orushe nombo mnipuwe tfapo. Siamba ulipo yu wando shiba nana orushe nuno uperege nga ino une utano wanangu wana nika kurushe. Uno plaka ime wando mbu waro mbu wakonji la kolo plaka. O plaka njo shi ipsha amushe nje iti ya iti. Na ano plaka njima pirongo all load. Mayo uvaluta. Na bano jinaishi mayo uvaluta mashi tunuko ushe. Nisani. Oyo ruseno we oshimaru ni wa ula ruli wa ulime na njo luta. Uye nambio nina kushenja kushavi o munda uo muhire nga anana kula kwa plaka njie njo. Uye nina kumupa o plaka ije kukuye kuhulige kwa mwino kumbalanzo kwa mpoksa. Siamba chimba ingire paro. Peno lomba alpa de mwindu ba hikire mpa. Kwa ando vengi batona na hame aluka kuko. Omba alpa ndo ose uscha chimba. Omba alpa ndo kare tunu korushe no. Ewe ya kifori nivesha shakati. Ogu jombal pando rusho no we shwa uto kianda mchuo. Ombal pando mwende na iya kawu. Mara anje mwene no kwenye misa poka switcha. Kwenye misa no chaki. ombalpo normala imunolongwa uri kutura uro ikikanjaro kaino chino jifenzi kuyoka mara osefchachin bata ombona yombata yakorure orushono ro chirwanda yenena kuya kolo iri nda hamota nambi pize chimuna kwanu polo sola na sola iplama peta ndi rushono ro naya veni ombalpo ndo shwara ndando sola ye shave ni mapeta ombalpo ndo mwemino kungulisa uri ando tupa uri okuyemisa nokiajisa okurekulita no ya shave chimuno ruwele ndo rokwele ndo rombula ndo mburo yoka ya njano mudera iropo kwa ndumo mba nano lo kapela pihino o kapela ndo lo pehi ndo lo hafale karika na weso uko njika usha nandaye vei disemo lo pehi papo wisano mundo ushe no ye kubeto nina ndo ndara tando sharwe wisano shuri shimuna mingino poya njini o shina yindi muna nako wa shwe njika na bino poya njini bino bahiri omuhire kaste magusho mayuvilai amomwile kuno miano rushe ne morwile rokupe perango muhire ekeri puri ye kuno miano rushe na banengo mayuvi ngevali rushe na bano chiungurisa oli mata obengwa irisa ngo mundu kujaka ino kamari wanga yunde murusha mbika ambano ukari wa mundu uko kafuti mariva u extra peno kana karukira ndo akira ndo mekate kokamie perani tikamombo tarushe na ndo muhire ndo akano kamie perango kakira ndo aposite ukuindu karika na pomeka peta, wakamie pera. Wakamango kere gulitango mhire kutara ukulitano rushe na ndo

0: ne mboruje oruwele rombura okutatela kunjo mbarata ndoko nokuyo zape hatira chamba ndungale akwete kuingira mo bangode mbura jino malakani pape euro mbura imairo konyongo le nule mishariga nuku kaunja chinene mo moruwele chimuno upe o muno rushanja napo mo kaunja rike mostrata po chine chimwena ya umwana ombo mwizani
1: nokukura makihio mitino
0: ya nokukura makihio muchi nenongo leuri jongo lenjo jino umbanjo
1: ande
0: mahagane norujino
1: kako matu choko hepa kuchakara norupa makarveze ketunga chanje ari mutu pina vandu mbama yangu kara no upuliro nomora yo yongo ngapi
0: onomora yongo le onno la ha munda tuimwe ombali oha mombali mbali oine mbali oimwe oha mombali o yaruga borugwa o 081
1: kadomo chiri mundu anyi ndiona
0: 08 no roha munda tuimwe ombali oha mombali ombali oine ombali oimwe oha mombali andira hagaine kuna chiko
1: ichikunda kuno muturire pi
0: andurira mwe mwe
1: Ogujo muturo acho mwe sei chipena kuguno udo no rucho na mekutene no ngodo o yauri.
0: Eh, nanda embo tenye no jirongo no jinene na mbipita. Kaya koma po kirongo ko mongwano. No andu apo no vatona na mutu bizo kupa ha uru gedero kupa ha nda bona. Apo ye mati uri ane oko kuingira limo no mapoire viri. Tiri mosho mwe yo no ge ya ngifa na be kutara. Ya, ono mbo mwizani.
1: Unungunda uri mboko iya utope kakuru nge katito hunga na ove umoni na yungo meruwa ngiro urishi no umundo yonjibiro nchi wa atora pi
0: ama umoni mba skole anye mba uta mwaku kwa 2004 kwa vitifi ya karara anje skole za eto umo utoru vizendo walipuno vitenda walipuno anashe warandu waliko nangu wanduku wali waro wandu waro siya umawindu waro wandu waro Hello mba Johnson namba mano bantu bari puno mitanda Leslie Sikero mitanda ngubaka pamwe ngupa akaina atukonjisa okuje etio level 1 nampo 2045 okuja njo o simba la mo 5 ambo esa njo skole ya njembo ekonjisa molo mokungura muganda okushe nopo na bekonjisa molo construction na mekonjisa dando kukotoka ekwe traitor ekwe kutumani na mo viti fingi asho mifinji mo 2012 wakujo viti fingi
1: mwa urushi no shido shina shichiri vinga uko munduma uko toro muhunga we mbi nga tore uri rumu
0: mwa
1: anu mehe unu vinge ungura vive upovi pupupo uri na wa uriti
0: anu muni himba lano kuma nanjo viti fingi rio ngodo kosa mbari gafeta ameva kupesta na kushavi ongwa rushi no shuru veto mungu ongwa rusha no chururia nena uya ine trade ulimba mano po mejo kuguru pisha nona eva kuita muro rusha no kucha ongwa chimo vetwa rusha no ongwa rusha no rombura chiru veto mu ongwa rusha no chururia uye na kuchita uyo rusha no ruspare mu chiu uye na kukavi o safe mu ndio uye oko sa South Africa mu ndikiri wangando oko safety ya omundo nguma hakwe kutoro muunga njo muungo muwana rishine ni mara ondo kuchavi ito kuri operation na ye ito kuri omuntu oyungurandi eto kwa mike ito kuri omuntu omukukutu na vili ochimwe nene kuri honga no ndunge no yoga no ndu iza ofere kuri omuntu uri jambo yungurandi orushe na pasana imuna moga mburu moga na mu oku ye any time ure trauli uyo byungura obihafale kana bimisan kabyungura ikupuka izizo kuri omungura omu ivanga komuntu we
1: Okuje biyo ngumo toro muhunga mbukiro tukutya muhunga mbu buba ngokola muore kuto munyo we.
0: Ito kuri yo muhunga shiri mu langa tukuta. Nena kusha paro bandu na opinga seri onga pa morushino ni baza koko kotishe no bakauta ku ingoloro ni bakauta ku chitai. Oku ya imuna ujanjo kana rotation na yoga. Ito kuri yo bina shiri mu mwanga te tupa tupa. Ali kushatere ngando kirunga ko murungu no.
1: Okuye padiona ndio ndi matendere mba chanja ari o ovine mbirungu ndoro kanuru cheno ovingi mundu aruhe mokara mokotoka oja ko upuriro no mbutu yakora kuda ko nyapo jiwana chanjaro hekarambo chimato kupakwe chawenu kuvatira vandu vetu mina kuchoro chino ochiungurithiwa chimwe china umbanu omundu tothokuchiungurisa na wahimba pepotori
0: tangi chinene muisani
1: omutengwa diona chikondombora ukariko ndino ndiungwatera uriko maunguritsiro uri chino omuno mbuturi ungurisa omuno mbutothokukengetha nomuno mbutothokurichinda chimatu tunukotho plaka thehithoru chino.

Murongo na mabari meka tono murongo na mabari. Ovi nande ngoko shwa na mupote ni wanyongo rathane wa mutu urenjo. Murongo na mabari shwa tono matuha ni karika ne nje mui anjo dhombuze ndumu nalo. Nje mui anjo dhombuze ndumu nalo. Munga kama na uyo shambari shiwi. Kare shamuita norwe reto puo ndumu yanjo. Uwe shwa pewe ruunguri thomo nomburi wopu mupote ni wanji. Injo ponelo hampu umwe oimwe, ombaro mubi oimwe, ombari waine. Wandano, wama mbari ipo hamu datu kwa mandiro.

0: Tothano dose konde, omurongo nambari yokutona mupurati ni wanje, tothano dose konde omurongo nambari yokutono puo, meviri kithiremba, orwede rotunvi obinante ngumeri andithiremba, eshoku hepa kwa watu ne wongode wa shivero chawe ngapi. Omurongo na vevari, watu nendio nimbeya, omurongo na vevari betu pedo njivi thirondheri idhomo hiri njiri yomu rwede nduriro, opuo, mabeshavi meviri kithiremba, ekutheri epo mupurati ni mwako murungu. Mumurari onji itharumbrango kuhepa. Njotu upate pamwe.
1: Nodhonji vithiro ndatu urungire mba. Kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC. Odhombude nodhonji vithiro ndatu urungire mba. Kapena kuhia kucha omburi o umune wo NBC.

0: Ebite minute murongo na hambo umwe mu murongo na mbero matenya mo rwede ndu akene kuna imeroro ko humo pe no njivithiro haka na njimethe ko yako matuwe ye ko me akene kuna mutengwa ndene la pabala mo kondola chilonjo ba mo chorongo uno njivithiro hunga no kuti kuma kupi wo harana wa
1: mba wara mo isa na wanje na akoroge ku harambo
0: ami wina mba harana wa
1: ndambi chinene
0: mba ne njongo no kombuze njuna na yocho kutima kupi ma kupi munda une
1: alikana chinene matu akura kibe chiwa na uri mba mimi ya chiwa rongo chimo ito chiwa rongo rulo kilo mbali uri kuita mo chiwa rongo mwako yoyo manene ondu chimo zo munda waka hanja na uri chimo itimo chiwa rongo mwako yoyo manene mbali kana mamu muno veni pono mwite mba kura moji mwana goma yonjira nji hena kumunika no wandu mbe hena kumunika mbeli mwa yungura goma no jira mbo yomuri nebuma upi kula munda mbu yu vikuni no yowakwe kungwine wa itimo vikuni no nambano chikuwa kamburo mwise chinene onjira visibility onjira yari yohena na bishinene menara kusha omwisimbali lo mwingi mbali lo mwingi chinene mara pomatu ako ako la kidaruja putu ri matu konjo aindo yungura mimbi yetu ndito shayi kundantangira mukuru matu ako la kidama wana matembali no wandu mbumare onjo yarika ne kengere peno muliro uri mo shimo itimo chwarongo uri muliro kuti kutishima kupi nu omwise kona kutara wa hitiko madojira no masa chinene arika ne bahona banji mbitu haa kura kidaurika na sisi wanji chiburipo
0: iyo kuwe papua njibitha njitikimbo yae nene yari
1: yae nene njitikimbo mundu wata tetika na puo ngabithu vena nungabithu kongorelo madhebarika nye puturi mba uri feura mpano jire kuwe pa chinendi

0: Ya pitomi tumuru unadano, nda piti moi moyo matinya. Megu mini kini kia kura moro vithiri tunduru mashivithiro mwa mistela vipiro wakatiku wa mega ndawono mkotu.
1: Muhege njei.
0: Matu metu mashivithiro, moro vithiri tunduru ika wambarishima itono, oshima tuhanika moro vithiri tunduru. Kamburamba.

0: Mwa mathuviro omanyena nyene nuonjoloka o utekete wina mwa da pongandanji omeka safe mukoto wapako.
1: Okuva komanda ngandu polisi tano likwamba kurwede ketu komitanda okuva mondatu ngandu smaito no oyine omapeta
2: mugarwede ketu ngatu kuitu ni nambi
1: ehungire yivandi ketra onjithro ponando omitanda
2: onjithro ongodroga no dos kole
1: ondinge yiva jiripo ayo nongo oshamo bito peke peke
2: etu wina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
1: mugarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yo mitanda
2: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
1: onela ohambume oyimo shipatrio onomura omba omuvio oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu po ombali omuvio oyimwe ombali onela ondatu ondano mopa iwonferi ama po mexti shunje po marapo kalongo minya
2: oguda komanda anga kulisha tano okaero karuwethe kwee kumutanda

0: mukarwede ketu nga mwea kura mbi mukarwede ketu komita ndo kudhamo ndato kani maito no oinio mapeta mwea kura mbi embu hongo ne kwa reyu matuka ando shiungu gire shiungu aponondo wa mitanda matu kietere onongo homo wito peke peke mbina shinda na mitanda matu tala mwishito aponondo yodo skole mbina vika enda po matu kietere o jithiro na hepero ngondro kano maha kendo uyu waka ndino matu kupe olombuwe za manya ndo ponondo yodo skole pakati kutuwe atu kiro kita na umbo firo olombuwa wa mido mbi
1: Pandreo kukaenda puna mimo karuwezi kwe kwa mutandanga, injiti ende kumulukumbi haka ene kuno mute nguwa mulirwa, ukudha kwa ngadaji o step by step organization, tutaye kwa viwende mbuwe na oko vene shuandua zonga hino umu nyinga ndo shinene ushama tukaenda pamwe. Ove kunjitha shinene ukukotoro ngaro pondondo o doskole, ova na shio o doskole po wa ndupe njembo. Nunuwe narukua no vene nuka ingira kuno andwa nene rumu kushubi kwa mbi unjula kwe po yu kwa mbi shito ushuanashe venda ave piti mwanjira. Mute nguwa mulirwa.
2: Okuneno kwa hepa shine ushorati yoyetu yomurari wonji wisi nombaranga ilimbo kutubakela nukukongoida kushashia kwa omitanda na imbyo nodo kanefeshi na matu ngula pupeta piwizi kumundamo nyigiro onje filo kombo filo yela kanga hino ochiwanu mbuturi mwaku pepe la uriri yes all step by step nosho kanefeshi na onkandongu yoma onje kura oyonji kaindi sao obyuno mahongero peke peke mwimbo uparanga wala mimbi ya munai aturi moshitamba unai aturi moshitamba isi shwa mahongero kakalo na amatu tupuka muparanga we hindi o republicana mbia auhe amatu kangisa o mahongero wondi siti na po mahongero wadongaro no meri shindiro muparanga wana mimbi ya shimatu ingiro ndi siti na nga hino shuwe nepura nga hino mekaena kumurungu atuaka unguru ya na wako rukonwandi orwashi oronjupa kwa za skole peke peke mitu waka ungurire shuwe no kapuri yonga hino menasha ni tulimoruko matu iku rukonwandi orwa kunene nga hino mpika uzu pinga kato na nengu mpulati nga hino shimatu ingiro nyonga na jo step by step nga hino kwa kenda mpono kakato na nga jo step by step mpika ende kututu uriri onga na onene nja kaenda sinene onji kaendi sapo nja memenwa mwavito vingi peke peke mwavito vya tutu mwono vikunwa po mwavito mbi vya mahongero na mwavito vya mekuri siro huya si hapo oshewando mitanda po oshewando oshewoskole oshewatuta matu ya nuku vatera sana kupita putu nango dhonongo okuka ngura mwodo ngaro dhe mepodo ngwa o mwavito mbi tukaendisa kakado na nengu mpuratene
1: Honga nanji o step by step organization na meka mbrocha mwurwede ndu inaito honga nanji akaenda ya kaya hakaeni na odhos kole dhengi Ovi kwa mbi mwe nino kushuki za kumumpulati nene mbi muna ya murubethe ndwi.
2: Yes. Kakawana na mpulati nene maki kwa rukondwa nduwa uruwa kunene. Non-disciplina, disciplina awareness campaign. Ame hendiri mbuwa hongone kwa uriri. Disciplina ongaro no meri shindiro. Ongaro no meri shindiro. Yo mwodo skole nzutu kanja kukahonga. Okukanja onjivisi no kuyachi hapo. Ongaro no meri shindiro ovi kwa mbi. O kakabara na ingu mpwate ne mbatu shu usha wanachetu nga inosha neno ku afekwa yodo ngaro deheri zono na mo vito vingi peke peke muna hii kumatuka mmatriko lukonwandu orwa kunene lukonwandu orwa kunene kumatriko za skole zengi peke peke mena nga asu uro orwa mnyeze vivari uriri kutu nodo nongo wanashu wakado na nwada ndo mberi honga mo vito o vingi peke peke mberi honga mo vito vyo ma yodo sa ekoloji maveka karano uja si hapo Chima tu ingiro ni disipi no shikwa yo. Meno pe pande katuna opo skola iye. Matu iko za skole nei. Opo skola iye. Pumatu kakala uruo shive kwa shimomba. Oku ingira ongaro no meri shindido. Uomwa shenge unjiru wako. O meri shindido kakawana na gamu purate ne. Pe unjiru wako kuya si hapo. Obe ukari romundu. Ukakare uka performe na wako maandu rombura. Po uri romundu mo life iwe. Mwohe po kukara no ongaro no meri shindido. Ongaro no meri shindido. Omo vito o vingi peke peke. Mwavo shu mwashe uja si hapo o mwashe kuhunji wakusha ondengero yue osho mundu uriri. Po shu mwashe uriri iso kumu ni kame. Ongaro yue omeri chindiro we, ongaro yue omaka endiro we, ongaro uja muna haka kato na osima kiko rukonwandu wa uruwa kunene atongure na wako rukonwandu wa uruwa shu donju pro kwa skole nengi peke peke ndutwa ireko. Muna ipu matriko rukonwandu wa uruwa kunene. O pumatu katuna ko mahongero mae katuna ko on disciplina omo vito vingi peke peke. Omwa tingu hazo kuja si hapo mkweto osho mtanda osho mundu nguni mwaskole hapo moso kurishi njavi. Mkweto osho mwaru yave kumatrizwa sanapi. Mkweto uja si hapo omuinyo mumo hupungui okutenga omunene we kuritengo muni okumunika osho mundu mtanda hapo moso kumunikavi. Oja muna kakado na matu ikoro kwa duwaru wa kunene amatu iko za skole rengi peke peke amatu tuje po skole ndi o alfa combined school amadi go school njio opuwa primary school amavi po putwa vanga ohungwa no dos school denge peke peke matri ko deep deep mondipa muko ndo lwa kuri ne chimunako ko dos school denge peke peke okusha tshitu no rindo runene ro mitanda mbiberi mbedi ufika chinene da pewa masai yo donga ndenge peke peke no dombatiro denge peke peke duma de kahonga kuya si hapo amosho mutanda no visa nekero peno ando mitanda mbiberi no visa nekero ya si hapo mbapitira ni ofia mi dinondi dirine oja kakalo na tulimo rukondwa matiko rukondwa ndo kaine rwa kunene Omanda haro chifike shima siende ima jito mino kweveri na muvyu. Tulipo skole nje hapa. Nje kutu nge. Peno rito nene roana shu mitiando miandono mikado na mavi ka ingira kuno grade 8. Okuja muna umutu kakado na ushituno otuhindo. Tutu Okuja oma hongero ngima hiko la skole kukahongo mwache vya si hapo mwache orukatu koshi kwa ima penga ingro kusha si hapo mwache ongaro no meri shindiwe mwato kulisi ndavi. Oja onti siplina wellness kambeina jima tukahonga omwenyo kwa si hapo omwenyo kumatu iwa sana api. Mundu anje vinambi ushitambio manyengungu na wonga omatumba parero ina tufiwero. Oma ungurifiro vipuru kise na inje vito vingi peke peke omwenyo kumatu iwa sana api. Okuja kakado na mutu oruhindo ni oshima ashitu mirongo veri na muyu. Lipo skole nje ya alfa, nchwa mpwa nukura isa, kofia amatu hongorewa ipo iyo nganda iyo dongoni ya detu, no vahendu peke peke, mbasi tri ugu ya mwesho wa muriwa, matu shu ugu sha ukonji.

0: sanapi obusha muti ivi mwa vina na matuka kara navyo kakado na nengu puratene obusha muti mwacha orukondwara wakunene maru hitwa omanda kwa omanda ha gandu o uromye lewe varimba kwa mahongero wongi sipinya non disipli na kakado na ochi chichi hepwa kwa mwenye omunda uye omundisipli na omundo ngaro na meri shinjo yue ongezi teko usha ukari yoshina nukutu fukutila mwa wanasi wetu oya kai no okuke onjirio ongatanjo step by step no organization na jima tuka jima tupiti ko rukondwa ndo wakunene ko rukondwa ndo warwa puo no tukondwa jima tuiti ko deeply kumatwi ko makure no bikwana bikwe okusha mutu onjiri onjiri siro ona hepero shinene ko mutanda uya chiri hapo ngaru no meri shindi yoshi kwa ko njiri siro ko murungu ri chimwa ngo kunjiri hapo kudwa the information are there po njiri siro are there uri bina mandi no muri wambiri pono no hamuletu aimwe ohambo mbari ombari ondano ohambo ndatu omuvyu omuvyu ohambo mbari ono ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ono ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ombari ondano ohambo ndatu omuvyu omuvyu no ohambo mbari pombiri pointi po email anje vino omurirwa @gmail.com mano nganda nji kanganda ya vino mandero poro uri kakaba nanga hinoshi okutwapo nawa onganda janja paranga sinene nji heri jino unane outakame no vipa uriri jino management ayo no mana no meri nane ni wayo kanganda ya vino mandero poro uri anomo forma uriri zumba uta nyo nganda nji posia oyo nja paranga sinene mwimbo upalagwana mimbi ya oku neno kuhepa umunu mwoposo ndondo oku neno kuhepa kumitri mhuka nguri opetro na yetu washi chivikako washi wa mwuri amimba na imba na imba matu ngura pa mwishi nene dange kakado na nangyo mpurati ne urukondoro wa puworu urukondoro wa kunene mwokisa matu yako urukondoro wa alika na ushi avisa vienga vika yako viti wangeshi nene dange uwara po kakado na nangyo mpurati nguri po katena
1: ya kuhepa shinene indela kawamuti mwuri wakudha konganda njiyo step by step organization.

0: Ombre yo doko wali no kukunjitha shinene kutaka kushapo numbova hongwa rume rume ponto Dmitri nda mukunjitho kieta poskolembo nuno ho shuma dumbova hongwa inu mukunjitho kufarako nganando kombanda wa meri hongero hapo na rume o shuwa numbuma pewa o ninga ndo shinene rume shimbiri honga movi hune ya rume nga ino tutumbo no ikunwa hapo rume mape nene kano ruku popu na ene poinde
1: mwaka puli wakawa mwisane wani nangu shinene

0: Natalo, mangga to wait there, to know, si bare ka buto pare banda o sokesia. Onan joko da jiri ke hiyo, you know, mena ku honga. O ka mundu jiri ra poya jiri ra banda, na po ka si na noi pare hen. Ako si achi di me o hai ka mani ko sabi o ni o ando ni tandan de no jiri do. O to profesa no te ya me po pedu, uta ko sabi matwa te ra tanavi. Ya tungu le pa mo tenda ko. Mena ja shiri so uta ta na wa. Kono joro mene ya itungo to kompleksa to banda te. Ah kada ye mene. Mara shin di situ ya pa mo ya tsa. Tino kla son da pa introdiro de ka. Pa introdiro yo ko pa kanche mo di pa yo ko ni pa ye ni. Ah mara pa mo no building anji. No ma mo ino ko apo to ko ido mente no building anji. Mo ko kada ke ko pa tu zo sa vi. Ah mo tu nga ko ni to ya pa mo ne. Ah pero wa ke no klasi da. Pero andro na ya mo ko wa no klasi. No, ya tu pa ha da mai. Obedi kono kumu kita, omo jibe na wunyutu jini, mina kumbundo uweza kwa mando uweze, okubatua muna miti, na kisha maharo uchereza, emeki mkono neko umundu.
1: Pano mura unguwazi?
0: Kwa kuna mbiya kuna mirajo, mito nenda jini, na miyanko kwa yalitua mkabake mwenye account, continue to upgrade yourself, even in your own free time, by reading different books related to your field of study. We would really want you to go out there and be our service ambassador. By His Excellency, the President of the Republic of Namibia, Netumbo Nandi Ndaitwa. Mambonga, yae nene, utoro mutanda uhe, mwamuza mbaya ni njika ponga ni naina miungula. Kaya mambika toro ka njivi, rongo shai gari mwungu. Onomele anji ongoze, one la hama ndatu oimwe, oine, hama umwe, ombali ohamondatu odombali mbali oine onelo hamondatu oimwe oine ohambo ombali ohamondatu odombali mbali noine njoro mbero onela ohamondatu ondano ombali ohambo umwe ombali ohamondatu odombali mbali noine mbero mialo kaprokwao onela ohamondatu ondano ombali ohambo umwe ombali ohamondatu odombali mbali noine
1: Okay, pashinene, weondo.
2: Indo ondari rakaro mutengwa Alex Matukarwa, okudhako skolenji o Prosperity Hotel Schooler. Ngwetu peko kushane, iva munu uruwe dhalika ne muplatini, oku ya shiro vengu mwangu ukiri wanga mundambu anjemu enino kuvepa haa. Oka ako kulepa ndondo yu kumuno mahongero. Ito karwezi ketunga tutuna shinene kukusha shiri mbinu shinano mutanda ove uwe mune muruwe dhenduliru. Jiruga ni kumulungu mpura imutakami mkarweza kitu kumutandanga. Nambara matu pandiria poku wangu kuhanga poku ya njudho njibi thirokowe osho mutandi. Mbika amba mikulayiru kusha shimu wangu kupaho mihunga kulihunga na kowe ngomu ninalika na shimu wa shimu wangu kutaku shapo. Numu nangakalo lele pingo kulihunga. Mbisha kushita kushapo ngu mundo shianjiwa shimu ni oshine. Mwishimbisha kusha mbikulayiri wali kusha ngu theta kangu kurula. Umundo uhe na shirina unu shianjiwa shapewa. Nambara kuhindi ndio ndi mkarweza kitu kumutanda matu wangu kutala mwishinaru mwishina hepiro shinine. Oshina shina njisho kupe. Renda no bintu bingi mbona mbana mu munita oshimengire ni miango ukitera umwe nguru no gatiti pongo iri hanga mushishi oshi o ngweri hanga mwimbyo bininge mito kushatu ho shiri hongwa shi ya e tu tuwabisi wa katuo kuye kuma tonga kutala katiti uri kusha hapo ne mundu iri hanga mushi mo shiri hongwa shi ni hapo no o shiri hongwa shi ni o shiri hongwa shi batra bingo mutenda tuwisi wa opoli
3: ngakondiri
2: ohara nawa
3: itohara nao
2: na mano shumundu lika na kutuku nangapu kabreza kitu kumutanda washa o mano shumundu toho matu shushu yuhu nga mwoshi uneshisho kupirenda no wingi na mano kushin jutu isa nini ngoma na wanga na wakuingo mutanda lumenguma ngu kiri huanga kumurungu meke tura ere kushangai nungwe po mula ere kushangai nungwe wina mbi utwavi ya nungwe umunu shumundu kaingo mutanda kai nungwe matfaire na kwenye italio kakurungu yuwa katiti uluusha hapo na umunu shumwa shumutiti o mundu nguo konjo kuungula vipo mundu nguo nyanda no vikwai ngando shuma kia kundi undini uke utu kuli huanga isha shiri huanga shuri huanga kundi undi njongono
3: Okay, very wonga okolani bauti ramuno moshomuse. Eu tu conecta nusa e ko kepa ko e kauta ko sa e ko high school ko ko hobara khana shena. E amarita mos ko leuriro mainstreama, mara ni kwani muni cheta ngamo mo mospeta na nge muni e un duro e vero ku perenta no ku kan mentita no horo ko amisi ti na. E ni sinda manna o grade 12 ayange. E to ko apply na ko apply ko university. Ya kwa apply namba no pena ngi mba muna Canada ro ina fa ku ku nguro degree munga ndi wangu kenda na usho ani ngi ndi wangu kushanda kanguri either wa accounting apo yo engineering apo ya chama munhunga ndena ucho ukuita kusha uhuma ndupo nina ndukwani openda anje kanina ukushe to kuchusa pakati pa lo diploma ndali ndale offer ndalipo imwazo nje ukuita public relations a o kusha nje visual arts oya nichusa o arts himba chusa nje arts ndini kusha eso ku okunguro asa kombura nje ndenga kushamba inrola ko konam kolo kuri profesa Max Arangi okusha umbranja ro ndihite mo bindo lindika tiro ika nguro accounting kani jimba ungura ndo ndo o asa ndini mo mbura nji nya ilo ya shata mbi ungura koma kendi ndo visha asa nje kusha mokungura nana umwani ndo anje mokumuna vimu so vina ri performa nawa kusha ili ina mbiye chatele kusha nino kuwe kondinsa uja ndi ngure njo ata nji so ata nji ni hile nayo specifically nji o visual ata o visual ata nji kio ata njo juwe nino kungura kukaita nga chua oshi product hapo oshi artwork ata nino kumuna physically
2: uja nino kungura shina omundu ore shima nino kumuna po shima nino

0: nolokilo mafere wario kienda ukahanja, nolokilo esene nime wetano kienda kushibanda, oja mapecho kwenja tukiri kukule shinene, nu ohoromende ana mindia, inolo sistema za kushabi, ohoromendo yu isu kia pope unu shiwana. Okushabi, omundu kangu maso kienda okumunu uziuka, ohoromende njino vimariva yetu yoshiwana, onjima iso kieto o pope unu kushiwana, kushoshiwana shimunu upupu. Ojo putu wakulisira, o constituency njo, nu amatu ziri kushabi, mutu matu soku imuna. Menasha kashita kamana, njo nitingu imeo mekulisiro, po shake puri omisa nenda utuluguru, kucha imeo zongo njero zetu zongo njisa kushabi, tukule. Nari na ibari hili, o constituency njo kuimuna, na imbi mbi etele kwa hiyo constituency siye ya, otia ya kahanja na konjatu siye ya, otia ya kahanja na konjatu siye ya, ezili loko mekuliru wako njato. Kakusha vii, nahi loko nezili loraru hili. Menausha vii, ombanga ndino nishima ipatuka po njato lukupata. Itara kusha vii, hapongo manyinga nyingiro. Amba njilayo tea shieya, ongeshe fashiwa, mazo kutuko utuko zeni muda ushia nyingira hu. Okusha vii, otea njo kuimuna. Oko situenzo kuimuna. Atuko njo navyo, atuka, atuto kakwa njana vio, orizo iti matuhepa. Imbindi mbata muno vingi mbii praeta. Muno wepre kandika enda lozo ngombo da anje wambena. Wanubena wa muno ngombo mmirongo iwari. Nguino wa muno lozo nguriva. Dena wa muno imbu preka mbu uka enda mbu uya mba kondondo lozo mbiro wa kikao shambo. Nuhu preka ware noho. Oremi anjo wa presendo mirongo vine. Oremi na meka po presendo mirongo vio hambu umwe. Indo noho ze anjo wa nwe kako maki. Osapo maene nene wao. Ve kako maki. Tunovakune. Mbepitiso vihape vihape mbino hon vienda nganduko za shopra etango kwa vinene na opimbo vienda vila mbisa nuhu ngandumo tupandao tunobaku nova uwa batisi wakabara wakatiki ovatule veto venu umutengwa shitwa hitha mbena umutengwa kahorongo mbena umkwetu kawani vipo kahita ndambo tunobaku ne no mbehepo kupuo masano omunumbu wanga kushavi peno matenda emu nge kawinja nengu wanga kushavi ohoromende no wankai sietu vina mbile wipupuko randu kushavi sietu vikulio veni ama no munu wapu wanga isepo njara posi anga shashe no kamuri umbu unyo inambio olimaru aviri muhoromende mu amingi na kushavi nga vie ivate lo andumbo kushavi ogandu vise konjara upupu mo mwashu wana no shashe mo pratinyo kudake hongiro presi nenda kusha olikulia viso kuyuri wikenga mwana mimpi ya chamba visa plawe kwa andumbo larwe ohusha mutu meka mbrasha mutu nao mekulisi yomba kako maki anga inonoho tunokana kawe kumbeke sepe hina onoho tunopolisi eto mbwa ya konja tunji amejibi mna usha vii yungu rana wame na usha ya kapuro polisi wendi yoshiwana kapeno information na yurunga nga mwohe njima ikaenda njiha haka hano kuduba kamena usha mununguli postation na yetu njumundo nongo shinene wa neno kutuwa polo polisi yoshiwana nuno hondi haka kusha mutu watuwa polo spa yoshiwana nao mena usha owe information avehe zele kauli liyo uge kumunakako mba wandu waka mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa ngero maungu lido mawa shinene omunungu muna usha shiri akuyo roli njini ulongu mbea kambuwa kuyo shina zisha kambuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa mbuwa andako mwerao njo mwe eshi sabi peno kana karwe kwa miku kihashata
1: tutekateka tu hakuta mingwe mkuli zilo nguma konja na uriri natuja pime mshembo maizo kiyako veo ngulo mkuli mwako mtu mkuli zilo uja tuakuta yashiri hapo njo kome chene ngulo shikuwa ya mwako tuwa konja tu nonji lako mungu imunikabi tuakuro ndia mwote mkwa lipunda
0: ya ayekusha na mtu mavi munika na ulito mavi munika na ulishima kushikile njo kondroka na ishi huru ulito mavi munika na
1: Namaraka inuru mweshi utara mwingo ochihuro shi chatura napo maturi nga konja tungo muna ko kuchanga ino mwingo ongonga kanote ambo kulambo kienda nga imwiko ko polisi mbeni peso kutwa po shi kwa yego china ne imbo bali yangela ngo akapite
0: oba mwojo olonge sefo nengi leso ka ndira ko banduto ami ndifula kusha vi ovandu imbamberi mwari yambo veso kutunga ovinavihe ovo kushawe shito vimariba olinambiri na nombango jovandu kushuba nubiri ngrupa po mundu kuhulikewe po siyo bandunu ombeso kuriro batenga okutapo vina kushavi nena kushavi kushiti simbi maria muharia vihepa kushavi obandove trepo ndio vina ya ushanga ino ingo matrapero yobandu kutapo vina nena ushete tuwaleweko sistemu nguru yo kukano longombe no kukara no shunda nonji wombo kusho utasepo ipreke obandu betu nyo vihepo veke olato kikushita mwingo matungo ujo pupe hepero lo klaso zengi luna zengu ya mbibi nano ya ujo posia usha venda ve paturura ujo pumo epuri orwe lua purande pure nene honge nu amendi nundulire inakwa ujo nundulire kukambani yori veka kumena usha vi oshirongo nao tashina kie kukuri kukuriso vature amembifula kusha vi odo ngandando odo nendo odo lo chando ngale pungu iyo vaturo veni kusho ven benefitemo omundu winangeke yuri mina ushine mwarara uriri kwe we ya no no no plana ye we ya no maningiro we semukuru we mara omundu aruha moto kombo batule usho binambinu ngabitenge no batule no obo muni shwa mano masa olo omatungu we ngo kumeke kukutiza kukurume we no hanje mwa hitu mwindi apo mwa hitu mushina owe waruka ko kahari usho binambyo omunda kusha shiri o gavie oshake pulo we no omunda mungu ya rule ewe kodandu shiwa na mbeno bimariba beno maso kuli ngrupa mu mebetungo shinasho obino bingi byaka enda no bapo anu beso kuhorera beta ko nangwi abe nguru binandi si ena kunyinga nyinga maku kiyodo nongo zarwe oimare apo tinga byuto kupito kienda biso kuhanyenwa mwari ya nyobe ndwe mboranje na obo wa umbumbo no memu jo umbiro shiwa na menyo me umbundi kubatira ndowe mutu menaro shiwa mano
1: mhm Okay, but here now we are going to talk about the people who are going to be in the middle of the world. We are going to talk about the people who are going to be in the middle of the world. We are going to talk about the people who are going to be in the middle
0: omano mbucha hama na imbo omano mbucha nyangatara nu onanjo yari omano mutenga omaturiro okusha li ambano omaturiro ngo matenga ngonu obo kutuna nuku ye isapo pepo imariba okusha toputwa handero mahingo yarwe shino mahinga ngeno lokamba menashu wanuma mbeno lokamba moonja mochihuro katiti ete tuleko onitangi menashu vetutizile hindo kusha li alihaturwa nabi ambane nyangatara indo tumwe sama tungunda mature sanao atuka mulobo ari yando nzendari no lokamba atuka mumo omaturiro manapave okusho maungiro yo mundu rumwe shimango kiereka uchapo no shihuro cha hama bini aminirire liyo kusha bi unge uliri tunoruveze okutuno binambiri so muni mariyo kienero kutuno bongando kinda tutunu mate ne okutuna kosini nabi hembi ono bi mariba u ojo kama karo ngai no kasini ambike se kwa niko kero kama kashisha de kumenu cha no shibya ungire mbaine fulana wa ospana ndio yako njia kiyo shimbere njini molikani oyo njia kare olikani o katima ketuku kekara no mutengwa inspekta kamerembo neho kama kusha kairire nara konja tunaono kusha kakama kumoso kukesa tehiulili ya mbangu de haeke na ambike sena ngayi wako tumabili mwa sporta mawe kukwishi ukisa na wapia oshako mutima anjo shumunu mbi zango shivali mwe tiendi kukule isho shimo isho shimo isho shimo isho shimo isho shimo isho shimo isho
1: bang ndegwe sirembo karuki we kai no me ni tiyo mo se ni nambi pamwe
0: imbo po nambo e kula ke kuruhungi ombero lo tukondwa nombero yo komiti yetu ize kaenda pamwe shinene nuno ho pamwe no council ombwa shinene omundu washaberwa ngo pamwe no council ombwa shinene omundu ngumeya aruhe koko mitinjo aruhe no keti anjo ndunge aruhe na eto kunira sha matu hepa ye bima to hepo kutwa ko mbuze zetu aruhe maeta okusha okuoko no kuoko mehende mbone bya okuoko no kuoko ulito kapya karo o ngunda kapya karo uri ukako tulipa mwe na washinene uri
1: kago mudi holi bunda meje kunne ko bashinene kushawe kutupa o garo no maka ndio mekiruzile mo shuro mo chiro mo jo konja tuji Ya, kaino, mega mbroja, mchukunine guhepa, uinapo, numuzera kukucha, ukonjia tukepe.

0: kakusha nauri ngwenda wapanzire pinyo ineka pulongo icha vali kunjihiriko osho muno kuma tukaenda pamwe nosho muno kutukaenda pamweto basha kupira uyende mali kaenda numuno thumbuyo thingidzi maita akauka mulona ndio ndi mbano kukulera no kusha matunjire kwa mahole omengi matuta kusha mwashe ingo muputu ndio ndi rumwe kusha mia kopati poinde hino kusha kusha vandu ba mambo heba umbu shua pratini na ko longongula thane ndutu kongulira ndabe hemu maisha aye Cristiano Ronaldo ngatukungunda tukuhama chimota rubedo porwa kapita kuye kono kujo kuja eva ndapewa numuiri njiyo rumwe nunme eva ndirira no uye rumwe mashitivi Cristiano Ronaldo meka mburu kujo puto veni mavesha moto rubedo rondo tohoro kumuporo vede kunyendera Cristiano Ronaldo matho kuliro shingiro nechimashika mushingiro sho vengi namara kula okarvedanga mekaenda kuno mutungutu kaenda pamwe chinene shimbe muyeta ni munguritho unongo wechinene ngori kosmos sangu akachirumeka mulo chamatu anathana pamwe olongi bithiro dhomba no hospana vaputunjo shirishiri mai hepo kungura na wachinene shiwa the mburuke ko piro yendene ko vingi vyongyo vyongurira ko vingi chinene vyongira ko vingi chinene ya namana ku ndio ndiwina kwa Cristiano Ronaldo matho hepo kulira iza kuchangani lume mape ya mara ithondoro ya peke chinene osho mnyande po inde cosmos kushinjo ke ko piro yendina iwo binambiri po mbya kalire ko nambi mai kala ko pondondo mata na ugiro osho maholenga nyandirenga ndukune we na mai munika
1: ya oke bragai momin gwena momin grea sikutumbe jona yiri ya kopire yiri mari etonyune o ngroi simorara morano kana mashuri kumake si momin grea siri mbara zana ndima yanja o broka ya peke ero ngroi je simo na to tokira ne hore nene bogati ko chira chwa je dina no austria no jiro mnyane ngi alere ne siri yari tagu songo ya rume a chata alo mamba ko bindiro mbara ondo ko ikando yingi ndi ponya ndi mbware asiri wata wae ya kutu ya siri yimwa unyande omuze uze umo paranga waimbo ya uhe norombura miongo vitatu na hambo ndatu siri oshimbele kuye oisine mtu shimosha chakutwa komu nyo wangarate uriri rero ngurola wato kira aate ya no aate ya shikandena shumunye niri klose shumunye niwa itiko imbele ingi shikandu shitenga wata isire ne shikandu rero ngurola aate ya kapita pumunye nengo ni itiko imbele umo na hambo mbali ndi hai tifra shimbele na mwehore ndi shomo nasiro kaya atuna nga hato po nga hino ume mangu dati rembolo minito za sunya lehore ndo ni ukuto oro shimbele ndi ako mwenye ndi azungo yeke kuita moka ungo ka titi na kane niko moka mbure ni nukuyutu shimbele isha wari hibi kuhu ya ni ima kaya na imbele mwono nga hama mdatu shumunu nga hitisa o imbele ringi ringi kuru ngire kwa piro uye nui na mbroga no yore ndi shiwele nukianda mwenye nukuyi kila ndambe hiri hati saru kwa hitisa imbele hivari ye ari po imbere umurongo na vine ni ala po imbere umurongo na ambu mu siri makongore o mnyene ngile ne msi maswani masengo ye limo ndondo o maiti dro o vimbere mu inde ko pindo anune o rai ndaka kare ko sira se hindu sene kala si kala mo mbo nene sinene mu inde jisa no kutandira ko sira no wi anune kana ngale ite ko kucha o mnyene vi halara wina maiti to imbere ivari mu inde orendo neji matimbere mnyene ngala ndawina uno imbere bine mwenye katasana di kila mbari buno imbere bine nungu mwenye nungu leene mersi eno imbere witan usha o andumea unea parepo ema iti sero wo imbere mwende kopiro uye ocha mwende wa makuru mwende kopiro uye o muna kukusha nainu imbere mwende witanao omu wahore ape umu unu shomu wahore masini na waini barasana kuya komando posama umu ya sini

barsandi mom dambo wi ndumba parce que yarmay titre mbire yeri komba nda sinne ka kay ne jitune so operate ne ni no mawre sima ka karambo mi ngi dartu na yoro mo na ambo mo yeri hamu hore e sa mo dartu

0: menyenu bir semenyo ngwari to menyenu ma ombame ko den bibina pachira sho mengisa city sho muti se omwa bimbira konjer ko hiro ko mu kuno menyenu bi alanda ni na ngwata re o marko pye gari tuno sira sho men city uja o mendele ti e kuro ko jama peru me mabere ko hira shanga na a mundin lu ge sen o kungura na mudamba sira sho hira ingi da o sira sino anyande o manana mane pike pike pike unja ka tito anyande wambo wa share ka tito da mabese ti ndi jo shin yo shiri sima shi tisa anu ne mundamba re ma shi tisa o shaka yo re tinga tuwa tare re hindi o kroche ne imbire wi ne kuwe ri munu sha a mabere mu ngana sha ka ne imbire on ma uri da mo ko muru ma peru me a shi tisi na mu inde ho re ndi ne po ka o mu ne benjo be pushi su ko su ku ndi here kaina i mo wa ne ma ku ndira o yuna ri o yuna a mu nyi ngora ya ndi no shumu nyande a we na ngwa re ko shira ngora kepina no ina ngwa yi tisa imbire ba ri ku ni mu nyi ba ta ne sha we na ku ye ma ku ndi ro ya maine ne okungura na washini no munyana bibeke ne rasa wina wili ari de me orinde tenga kuyeta oke ombanye hiti ujonye omunyande mwe omunyande bi hedi gena matu no njite mwe hiti wae no kuyanja ogwa sista omunyande barcelona wina omunyande bi noni mandweke ngwakwe kuru sinene ku songwa rumwe sia ku sira ko kolege sia ko kopiroye apaisi wa nyana bando mane sina mbo palma mwe mwe sina chochere kuria siri wedi ari sire hore kuno kroche wina apaini ni kuitama kwa ngoo kanini kumukamure nushitache wa ingi za shimuna kaza uya mapiru makaa mwanya ni mwana umu ute ahiti kawusha manju uke kushira shanga na mungurea ya nito mpakea yorendi po mungu usha mapiru mpika ahiti sara imbire wini mapiru mwe hiru wa ingi za umu atita pita na imbire wikatu kushimu mpakea ongana kono kuhi mbape imapiru mwe ahiti shina cha mungu na mungu yorendi takai nushitundu cha operateni
1: uye yorendi ima tuingire ni wanja kehintu ingi za kumashu imbire wikatu kushimu
0: Pembre itu tukusi mereka hero ini dalam Indonesia. Ojek ini masih kumurung, masih ojek masih pa masih tisa. Ujira kumnya nih wong gue hari kini. Anu nih mungkin gue beli kamu. Mungkin memang ini nih kan awak hero kumurung bo. Anu nih memang awak nyende mabit tisa mifil taya. Nih awak mungkin kita gue arah sana ada sana mengerti korup. Mungkin gue sih. Ojek ini masih dikutikan nih awak hero kuda mau kati. Oke nih kumurung bo. Kita tisi orang share bo. Mungkin memang kita tisi mabit arah imbara bela. Ipe na mwishia rengi konsa na mwine wina mwiti ya wina woche si mbaleo maoko o ma nene mehiro kongo tuyambi ya ume amunu uvi uko mwine mwiti semenyo mongoro wa andino nji
1: na kuwe pashina niwe kuchiri kwendangi jine ni uundu
0: kuwe pashina nga siu harena wa
1: ya o shimbombo shosho ari kasmo zengo madhano kuyambo iu mwewa imbo mweka pehole onguro wa na mwplani na kutupo kushuwinama imune kabi imbo paranga wa imbo mahole na kukutalira ulito kosmos ayo tupo vindo vingi chinene nambani shuwa tahindo gana ndora liri muroma hiyo mawa chinene muro mburo murongo na hama natunza kapitana dhali poru wethe ndorusha murongo na tune shima tu hingire na iru poru wethe ndorusha mirongo hama mbali na ndatu kumomunu kushoma hiru kira nuno hino kushuja ni kumbunde kupiro hiru mwemavi kamuni kavi gana mai hepo kungula na wa chinene muprati ni kuindo ndorusha chinga motora na hindiro ingiriza kosmos amazo kutupa na wa chinene pothio wa nyanda arishina mbofu tina no plama no Alexander Alnota wa nyanyari mbwa vio mbaka ya kari norupa pondonda indio kupindu paka nuka nirupa mdambo paka yu soko tuwezu uri mbo kusharume mapia kwa hole hondi wakari no hole ndi na wakari pondondo manyanda rupo siya alfako tukiru baka dhubiri kukusha wako tukani manyanda puno spana ya hanji matunju shuwele mbruka kumbura njuma yuwari na mbura njuma yuwari na mirungu yuwari na ine tunanga thiru mwenge ino hindiro ingili thamari yungula na wakutaro yuro nuka shiba kakara njoto kaende mbi kutalele kwa vingiru kwa ndwendi oku haka ulo kushanuma ndwendi nga inuruma mawi muni kari mewalela ndwendi pothio gana kui ndwendi shumotala maisha ya rongere chinine ino mwenye ndengui kalepa unyanda ko kalepa yato yameka mbro kusha eye na yu mwavanya ndengu mara hizo manyani zoro mawashi nine mwukoto we hindo gana ndo ya kui ndwendi hindo shuinama ikathana pi pothio maunjuro kungula na washi nine omwasheto hongwa kaliru mutithi na omwashu mutithi ulirishu ataraki omuni na kamu ndungwe kuru mburu mirungwe wali uliringa hinurume mape ya raitho manya ndiru ya peke chine mbasha pati muna shondosho mburu mirungwe itatu na ndatu ishima tu hingire ni ndio ndio nono mbura njuhisha mbrungo na ambu mwenjima nyanda na ambu katimo madu da usharume ya vihe mavikata na ukavi kakusho po amengumbiri kakadha na nangwa tuwiri ama ndio ndio inalukua metiro kalwezi kwenga kwa mandero eshiwa ruenga rie wanda therondaya amembai

0: Rimoro ikanzilanga ino mwe moro vedhe ndi eshe vanga kuthira kukudhwa kusha ombero onji penje na ingi o viungura imbi vyo mbero vyo maka indithiro kushivyata vyo viungura vyenu ponano yo mbero ini ino vikuwa ya rume matuungu mati ino kungurito shishuwa na rume yoko hami thodho mga na hizu nituka na dho o vikuwa ya wina mbiri oma uwa mwinjo mbero onji o shishuwa na mati ino kungurito
1: Mbero onji o shuwa na ori oye mbo temba kungurisa mutorora wa rukondo olilo mukura mene po shiwana mwavitonga mwavise mbia shama na mekulitro shiwana mwanombo mbero njo pene tuwe nene ndimarikara poro rodombo ngalero etu ndimari eno kutemba mitanga inorumwe awa ndumberi pefere ngandu kefere na mirongo vitano nao nu pene eto etu onjo ndorawe rukwa wina roma hame na dhombo ngaro wa mziti angayo ino dhapa katiko andu wa murongo na veta na wanduko mirongo vivari nao onji tana usho mbodruma peno matuo yarwe inga umamuhe po kukaro wa ungure wa hame wa mbero ula ketu oro mutoro wa ruko ndwa ngaduko matuo wa ungure wa mbero angayo ino mosha matuo ae shimetata imanga shipena kule mbruka na vika ino matuo hambo ndatu nao ganduku mai kutako murongo nao okusha huma ndumbutukana o shunjo unene katushe rumwe movango ukaendito praham othupi uri yokuwatira oshiwana shimuna rumwe shitasanekero peno onganda shimuna nda japitisire mba okusha maipaho vandu mitanda rumwe okuvanga okuso kushita maningiriro ambano we mwangu kieto do nongo de kuatiro shiwa na morukondo wa usha arumwe ko kushita maningiriro ko viungura ko kodonge shefando uso kukarana vikwa uso kulirwa ngeri savi etu oro rwe ro haka hana usha wunguru shungura sho uya moto ukaningiro skole skole shi ina rwe de moto ukaningiro si ongo maindi yo shihuro osala njo rumwe shara ya mbukwa rukuru uje nambe shivikara kanda vyota ota ambano nambe shivikara mo masana masorero wetu bavitu popo maunguriro shinene
0: Na mwanaka yungu na tuli mbo kansela wina moruweza na mwerinji ote mbutu lipo mbude tupa piti ombude ya kusha ombere onje kusha yenu kaya indita o viungu raveyo oko mwingo mundu nguwa tope uko kusha ino dhombero peke peke do maka indita o viungu rave shiwa na no matha shinene mape hepo o vandu nu aruhi ukano no dhonga mado kusha vio mitanda mbiye rihonga po mbi no dhomba pira ndirido po mbi no dhonjiro ndirido momi hunga vito kuko njitha okulyangiro mbero ono kieno kusha ya kakumabi ya kungu rave mape tataimu kusha kango mape hepo wandu wina mavi ndo kie kuvatira o viungu rave mbiro ye tupa mbude njo
1: oshiperi o wangu ya wamno mbero veni osha ko veta njiri po opuveri mbeto kukara po mkuisira ako kusha omutoro wa rukondo shodo no ku uri kwa mashihabero upeo banu mai kubatiro biungura banu mai kubatiro biungura mba mukatika omukara oburumendo kuitano akusha o control admena ushumurumendo ushabari ke ye ya mutoro wa rukondo ukara mu opo ukara mundu shao o pekara mundu usha usha tatu eyangwitano akusha o senior admena pekara mundu usha ine kuitano akusha office admin pekaro mundo usha tano nguro mutawe wetemba pekaro mundo usha hampo umwe nguri omu kohorero mpero abano ombero njo shembero njima iliro nene o porvede nduiro o office admin tuwa ino musu konangwa kwa otre kadenjari mwishi hawe rosho posia nakamino viongura kwawe uya shima tu hungire nai mwishi hawe rosho shapa turukire nu shapiti shiwa rukwa wina usha mashipahero mundu kumaso kushimu na murewede wa shimanga usha makamburo shihave roho wa advertisement anjo ya piti kutungo vii kutu haka ni nafafako shiwa ikombero noho njivi silo njo moka pewa usha moso kushita vii posio shihave rosho uponbe viungurambio ushungura si o mahongiro matiti titi ngumave paha moto kukara nondodo njoisha murongo na mbari moto kusha warino dho pendo mirongo vivari mondodo njoisha murongo na mbari njo nu moto kusha mshingiri sa wari nga hino kehike hi warino A usho njidu sana kusha all minimum requirement uya owe shuri mborume uno diploma po uno degree shwa chito maningiri rogu shove no homokara no mbade kumurungu ojira isa kushabu shabu anjuna.

0: Tando rutundu ina kujenga nopo nendo ambero apo nendo manguli nendo nendo njenu ngai nomu me prashavi o wanu neva tamu na o ombu nini mai tamu na wakushavi kaka munduru mwe no kusuta onjuye mo zombura ndano penye no zombura mirongo vya nendo tuzo onjuo o viungura mimi eneo kuhuni shida koma ningironga kansela komuno zombura kashendo mbashia upo mbironji mese wambo poru mime kaenda pwena imu mutwaro e pwena ndiko marashitia
1: e pwena ndiko marashitia shimodo na kujimuno mwana mumeri limpo yeri lo mani ngiri wetu no usha mpae odo kansela kate uto kiano vandu mbeita no usha odo pese na la assistant kukusha viungura viri wa vishita poke mbe kusha vandu mpae wevada po mbero kaa ruhe rungo shivero we po kaa rungo shima viva ngawe usha uka mpo wina rungo no shima viungura mawe kukotoro tampale kusha oveni wapua kusha viungura mwe to kungura no kuhina ngare na no kuhina ombepo imwe pongwa poti obiungura beta munambi obiungura bikarerere obiungura biri podondondo do maisane na mucho sha biungura bihora mende obi being creating omi bitwa po modondondo teke teke obiungura mbi biri pondondo nji o itana kusha o great 12 nje bitega me hingire mbi o kusha oshwa kamunika wakufa mumberonjo muungura ulingando chito domprocesta po muni chikunda uri mbouto kuri honga wina ukapa viungura kwaro chikweko ya uninga ndware po ngamo mwana uhe nao po shwa toro njibiro no oikoshi yawero shokombada iho ujo shi uko viungura vikarele chitanyema chike kushara odombro mirongo hampo umwe uri nushunje okusasane kana okutapona wa odombero letu kade ungura viungura vyao kudo zeni kako ombero de tu da kutwa kuna shirata shurukondora ko ombero de tunda kuda ndedika mito shirata shako masa yo shirata shimo dugu sha oko mas regional council o shirata sho oro mende yo rukondwa oyo njidi kamisiwa iyo njidi kamisiwa iyo do iyo ombero ade do council ujo viungura vyetu mbyo vyo administration mbyo vyo o maka nditiro viungura kuda kiyiba nga kiyuba dina no mushira tashuru kondora komasa ukusha o maningiriro shwa kutwa no mukutwa kusha mo station wa kompero yakatutura makutiro mukutwa yo shira tashuru kondora komasa kuna kutwa yo kanzela kashe moka
0: kanzela mishi kuno ke pakisha wuri kwamba akoro vede kitu kombo mapita kani ndi okyanja omuri njite kimbo kuimba ovatu embero ndero mika murisha murude ndi mabirengiro mbero yo keta o mapira ndirido okye kuri kwamba ko mangurio yo mbero ombe yokaro kono matroinga o kakatutura okye pachine
1: okwepa
0: kera karo kanzela karo kono makotro ko matro inga o kakatutura mutengo wa vede mbaro mika shei mo ngwe tupe kusha o do pretende o mirongo muvyo no vitikria vya enini thua vyo mbero inji o yokaro kono matro inga o kakatutura o kupatuka kwa shiveta numa peni kuro kusha papatuka o dhomba pira wina kuimba o vatuwe kwa Namibia o kushita o maningiriro kwa kuri kwamba kwa shimumba shiungura po mbero njo ombudhe nda kwa ombudhe mapeta watura mime kutishu nji Unatia pata kufuza ketu omba kukona maisha wadiko shivike pina mbudhe vira nba
2: Ove mo hepa omulia wado data no hepa nei chita nei pakero mulia no paradise no kare no mahakaini no worungobi no kuhinda maota hotel kushandi motalero binda ko rungobi po mo ungura o paradise mai kupoma thangamu apehe ngamu alubele ove mwene ndo kulando mulia wo paradise okudamu uparanga woshuro ungamu astora yo paradise no paradise app orungobi no paradise no paradise self service portal kapena shina jizo kukusha era kapena rubele okukara no mutima mbwau ete matu kubatele chimangano upupu okupakero mulia woe marulo rungobi Recharge.paradise.africa today.

peri na choma atiru olomba de ihi o Miss Teen Namibia majikala komo wa jiro mirongo bitatu na limwe kumwedha ucha hambo mbali sura madhewa wambura njino nji nu ihi osho Miss Namibia majikala komo wa shire tenga kumwedha ucha hambo ndatu kachope kodhome nye wambura njino nji.

0: osi chavi mbiko thirima kunino ndoni tuangu za tu topo chipendo yoko chavi ponda peka endo vikuwe kunda tia kwa kathua imbimbika mwadhumbude motungo vito kandino
1: shunje mundu kono kono hange na mbiaka endo zepo kaparu kaze uriri muna amena ngase hondo mitanda amena ngase ikuza eto mitanda o eto mitanda janti nondi kwa si shima tuka liko yunu hamo kwa nendi nendi yo kavino kutungo mitando mundu mona ngasi shiri shiri ko mena shanjo jeto na assembly so ku kapo ku iso iso kuya no obujo mundu moja shiri shiri imidia ka endeze po kana yari no hange shinene mundu moja shiri shiri mut mena gadi chitu ko shwando mitana munu kutiye na ko indo ndiwondo tuta na urepo hare tura we uriri uriro abantu magosa ko tu tu ka ino meri ziri ya wakusha gako o meri ziri la wanje obo nga abantu no mbero yetu mukoto ishiwe ko kushavi imbi mabika endo bi nembi ai haungura kuri ke wayo uriri no bandu bayo no bandu kushaka ko iri munda umwe no muda ule okuje iri mo bi na no byari o nyungu nyungu oja mitanda matu ya ruka ko tena asindi ya rukao aduka tore wa nderi wo o mabena na o shirata shimitanda chunge.
0: Okay, basi. Prono nye miungri tu yivandiyo ni toka enda puno mutengwa mulilu angwe tupeko wako step by step o midari mithembavi kulikota ke shirata isho mitanda o NYC nui nambari mbongaro nene yokutopo o unwepo mawtho kuna na o chingura shima kandithiro isho mbero onjo kwa shiveta. Mati ya nilemba nukaru vedha ketu kwa mutanda kaninondi ya njugune kwa ipa kumuketu shiarishe kauta ulikuwa makaru vedha ketu nga Yvonne kakamu na tulema kutupe ungri tu wina karu vedha ketu nga kwa manyando.

va poi era do una che ma de una che o shambu yo una che no va sarine yo una che avi hembi ma vi utiro kuza mo dondola o milongo vitu tuna ine no senda milongo mu yuna mu yu mushimwe e de bobe pa tuli puli la konja tu yo ye no mukova o mukoho ke ko una che wetu o munyo o mbili hapo pep o ve jua ko kusha e paha karino donjira Lomini nda sana. Nukoma nukusha uwa epaha. Oho. Iyo chihimi sepovi. Nuweshua kukusha. Uweshimo pike o shimariwa koruwele urepeno namposta. Shimariwa shikuatua kakuvuko o shimariwa shomuketo. Oshoshia ashihe. Oshashia shichakuatua umbomba washo. Uruwele lukupita shiruwa horo. Imboka uwa wapeke nao. Nuo wakau yande rembo ko shimariva shokupi kahi kakuna shimariva shisakewa shomomwede shomombanga wemopike oshari uriri konjibiziro ohungano mapukiro oruvede orurepo kaanindo tonako nomora yoshari nji onela ohambo ndatu onela oimwe onela omuvyu Nampost would deliver more. Omarandero wolongombe mochimanangombe. Mother hidi orishavari chelamingivari naane komode mbi komburanji. Kuchurisha tatu. Mother hidi orisha tatu chelamingivari naane komode mbi komburanji. Adaranda orisha ine milungivari naeta no komode mbi komburanji. Omara ndiro bolongombe mochimanangombe made hiti orisha tatu chere mirongivari naane komode mbi komburanji aderanda orisha ine omirongivari naeta no komode mbi komburanji olonyanda kadena kuranda omitko kaipo longombe tunalo ondonalo ndume onjinda yo mbutiro nga kefere mirongovine omirongovitatu nambari esere mirongovine na imwe nga koma selebre ine murongo Milongo vita tunaine. O maselebre ni murongo na imwe. Nga kwa maselebre ni milongo hambo umwe. O milongo vita tunandatu. O maselebre ni milongo hambo umwe na imwe. Nga kwa maselebre tatu. O milongo vita tunaimwe. O maselebre tunaimwe. Nga kwa maselebre tuna milongo vita no. Milongo ivari na muyu. O maselebre tatu na milongo vita tunaimwe. Nga kwa maselebre ane. Milongo vina hambo mbali. Ondana olondema onjinda yombutizo. Nga kesele milongo vine. Milongo ivari na muyu. Sele milongo vine na imwe nga kwa masele vari na murongo milongo vitatu. O masele vari na murongo na imwe. Nga kwa masele vari na milongo hambu umwe milongo vitatu. O masele vari na milongo hambu umwe na imwe nga kwa masele tatu. Milongo vine hambu mbali. O masele tu na imwe nga kwa masele tu na milongo vitano. Milongo vine hambu umwe. O masele tu na milongo tano na imwe nga kwa masele ane. Milongo ivari na ine. Londendu, ndanuna omirongovari na hambo mbali. Lopokati omirongovari na ndano. Ndara mbuka umurongo na hambo ndatu. Londendu omirongovari na ine. Londuombe omirongovari na ndano. Watuto wina mwenye wangavie rukuru. Nuko lopereiza oloparmitanga de kamburwe rukuru. O expo yetu oisha ine yulonge shefa. Yurutu mbono wiku nwa ya kurama kuma yuwa shimae kasito omurongo na hambo mbali. Shima ya kashita umaona hambo mbali. No milongo hivari na etatu. Murongo na hambo mbali nga. Kwa milongo hivari na etatu. Kwa mwede mbuyo uja hambo ndatu kwa mbura nji. Oku hepa. Uwezu mwyo uthuta kawetu. Murangi. Nguripo nilo hambo ndatu wa imwe. Ondatu ondano. Ondatu wa imwe. O hambo ndatu wa ine onela. Kisa mbangura uripo nilo hambo ndatu wa imwe. Ola mbali mbali. O hambo umu hambo ndatu. Omuyu ohambo umwe owamira panda warukiani omutware wabana sheko shivetero nechivisa ko bilongombi oshiwarongo kahanja obitotona shomwise epako orisha ine chele milongeveri na etano biri moshiwarongo pokere kayo ruwano oiri ohambo ndatu ngamo murongo nambari okulamo mbali yomaha tinyangamo ndano biri mo kahanja poya Akandera heuva, orisha tano milongi.

0: ebari na hambo umwe komo yembi kombura nji biri moka hanja po yunda yo biri poka njira biri poka njira mo yunda yo marandero okuda mo hambo nda tunga ndumo mbali yo mahatenya oricha tano mirongwe na hambo umwe komo yembi kombura nji biri moka njira po yunda yo marandero okuda mo hambo nda tunga mo mbali yo mahatenya orobi ungura na sonda ha alihe shiero mirongwe bali na hambo mbali no miro ngwe na hambo nda tunga mo yembi kombura nji biri moshe mwisemo murai wongurundu mende omia mi service station omanda ashele milongo iba lina muvyu komwe mbi kombura njimbiri mepako puyanga ishinde kauta ya lukura panda rukiani muruna hiro bahona mujiba da pono mara ngode onde lo hamo ndatu imwe ombari onda tu ombari oine ombari onela oine no arikane amudembi okamariba kairuruka ya kalondere za pilo kupitira mba bamana kuhepa nao
1: ili mweuliri kusha ulimo kuti moritha kusha ulipombero mungula oviungula vepewa pajuva kusha muri hongo kusha ulimetemba rwe kusha muri kutulitha orutu epanga ili mwendi haeruka ondenga podongwa boise vari pinyi njiheripo omurari unjivithiro mbaranga nambano yaronda ondondo yarwe ipurati na ngako mauyo penje shiuna ongeshefa onene po ndithi injo uhakene nombero yetu urandithe ongeshefa yoe ikure ishi uke kuhuye tonongo de konela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ondano ombari ponela ohambume oimwe ombari omuvyu oimwe ombari oimwe ohambume ondatu uningire okuhindwa korupare turo marandithiro aruhe ondenga podongwao oise varipini jiheripo omurari unjivithiro maranga epangarwe ndi aeruka.

pama jivizira maye iko yuana vyetumbi watanawa hainya hianya watanawa hianya kahoro kahure kadekonjo laamwani kangumine kahorere nimushiviza ondiro njima itamuniza omuhonge shigusere washimbingwe ongwa kupa omwashe wetu katukumbe kandukira shigusere katukumbe omwashe wa katupu watanawa katupu omwashe wa hiskia watanawa hiskia omwashe wa tate onganeva ingwi woshikori tenda watanawa wa watanawa obashivize obashiwathane nomuhoko dhuvire mpo wami Ismael tunge watanawa

0: tutokere pamwe omuvishwa tonomatuhanika mupuratine wanje onela ohambo umwe oimwe ambaro moyo oimwe ambari waine ondano ohamo bari pohamo ndatu komandiro inge tutokere pamwe mbori me kamburamba opaka koyo
1: nenda dorina
0: o
1: matokerwa
0: twatokerwa na mutengwa kandetu
1: ndange na mutena katutu gera kana ndu kaingisa mauva iya
0: era karanje bora kandetu
1: ora dorina ndi kada nda pajara la kandetu matu welcome
0: ah okay jengo no
1: kaka mimi kupasana na imbu pelimbo mara mero ndire pa mapuye bari wiri ami mero ndire ponga burenyo yo Kristi okuja pemeshi wango kuja kuja pakande tu mahe kuja vya mishi mbakara uruwe rungi poshi matukulu kuda kuure ona wetu atu ombi pero ku kuri honga omuhongi wa pere iteke warese wapata makarara mamunjo sonda harare mara chuo tu kuri desero ombi pera uri achimwa ka utira kuma utiro wendo ka onjo page to page oyo ipango rugupo itfapo orukupo osha oyopu pia memena mbo orukupo arwe Oya bineme ya biwa ndoka betatereko kembora mukuru chweri rese ne uri kondonona iri mera ndi pangoro kupa okay shavari no jimeweza ko munene kandi tuchana ufono mabunano matamuna peno kapura tena ko vandu okupura tena ko mundu warwe omuyanja dunge no ho bibika re bipukisi kimatara ya muino bingi chomuru mimero mego murukupo omuntu chepo ndi ngongara teuri apewa erukuru ya tatu sho okasinga ke hape ake hata amene ngake tuli papa ngoma ko mendo mehoni omuntu che kapo ndi kwenjo era ukana yo mu situation yoku porwe arenja ugurisa kuyambana ngwe namwe mupemo mo upanga po mupemo enemy ahana uya mecha ondi ke shwa pewa ikondono na rutenga uitare na mimesha jimba kondono na mbatra mu bingi na kori orukuporu ni rurimo bipela uri omuna ndo bine ye kuja chimaruimba opomba murume ndi chiperimba opomba mukaya ndi chiperimba opomba chiri viri mombe ipela wali amiba baresa nanu bamuna nao ke yonga buri njo Kristi okuye pokongo
0: yo Kristo nyo imeisha mukaya ndu tengo murume ndu fuero mukaya ndwe povi akwepa
1: evari medufa ngere ngoma shangwa pemo pamwe uriri atu yanja ko murese umwe uri marese shiri a aitwa poli ngandai ka fapishi oyo poli ari yomba kai ka kai pura u unongo ku kariben oyo itwa poku sha pasa ku karani ne vari me me ongo pamwe onga pamwe kambe shangoka ka muimbo ka ko ka pamwe pamwe
0: akwepa
1: Oko hepa nsana nyi dorina na umute wa kandetu.
0: Tokerwa.
1: Ngoro bo nyu kushina do kembo.
0: Oko hepa.
1: Dangi.
0: Oba ka koyo.
2: Wa ma te kumisen.
0: E twa tokerwa na umute wa kandetu.
2: Ikir bodi kira kini nyari kala umu nyu kandetu mbo. Ndiye kundiri ro. Ndiye kumai te kusen pandiri ro. Ika moru kupatu kira kisi. Atuwa cha usha matuipi, matushitifu. Hili ndiye pundo kusha vitenga siwa kandye. Mkwenye wali meidu uwaye, wali meidu uwaye. Tau mbati usha usha kila. Mama tutuwa kina chetushi, matutuwa kumurungu mbena, atuipiwe wali. Patuwa una chetu mauzi yungu zona, chiyo mwina pofero. Matuwa usha kumune kumune hapo tatati na mambari kapo farune. Hili kwetu kula piti, ehungi ewa. Tupurukuta uli kini, kako potu kukoto, majeti kaka kutoka.
0: Basha vii Tulipewe Simwe mashi kurungi thapo ngandambo Ora tiepo tiwe njiri kamwa Makuvi kwa iroro
2: Basha vii mgo kapunga Sige oka poka na hepe Ile ngore mu nehe katu shuwa tu purukutira muri. Uki ari horu ku purupa ngo mu mugara no zeu, ende no no no shari shuhu ngiri ne shari shuwa shari mu pipi.
0: Koya pita puratena kwa radio. Toko hepa. Rutengama.
3: Yembo.
0: Mwangu kudira po toko murongo de. Jom.
3: Kudira o kapungolo epu e wano matha po epu epu e wano matha mogushavi o aeroveshavi kwenye wa kenge daruni ne kwenye wa kutfaruni. Oisha vi o wekono nu o epuri ondutukana na yope vapa yuwa me shima tu hakane no vandu batho ya thana unomburo mbiro wewari na bali nguna ngapi. Oya shika la po usha vi ende ngunda muhi ya kupatha na posho ya bukupa mamu tho kutara usha vi mamu hitatha no shovandu. Nu muno o kukura kukuri koko usha vi ene mienu kasha muka po meridira ukukara mo rukupo. Kukusha me oya oshuta mwina pekepeke kushavi ingo mdunga hapurugupo weruvuwa kushishi kwa ye weruvuwa kusha kunjiruwa ye kuye weruvuwa kusha uvanda kupu po orugupo kari andelepe uvandoro rukupo ulirona ve kanjo kako okatiko mapeta kanjo ohoner mietera it's for the long haul menjo
0: oshinashi mwinyo mure
3: mdungi mechivu oshinashi no mdungi noho o maene no kuka unodontando odomberuke na ngo mundu kuma kusha vekupathane pome na kusha o akweta veho makuranje vakupa oya ediriro ndoko no ediriro ngarade kusha vi kupano dombro miro vari na datu pona ndano pona vitatu na yavi ondu shiva shiri mbeka kura o ve seni no kukura momeri pura na ngai mongaro no kushindova ndu no vikwaye oya kumuhepo kuda kusha vi imbapo mauti romba o mundungwi o une utapi nuri pura vi nu mavu yoshia yuri kupushi kwa ye oya o kuhama ngure kuna hepero na tunaona shi mbutu kuliza wana shi vautu kia 22 25 20 mao kutofero utenga I mean ofero ndo iko mushiro
0: ni mango kuita mu rusuwero
3: ma ku ndo rusuwero umuya vi mwa jo nombro ndo ha mura rusuwero ndo motfarapi
0: mururu
3: mururu rusuwero runo vinna bina imbi uyo usho tu kutoku rusuwero uya oskole maye ndaida po mehe o injo o guidance anjo mundu ko nyizo kuyanja ko kushavi marashika da po mundu ko kusha inguwe kura upeta pi nguwe kura upeta pi oya ndo mbura ndo mtu me mundu ko no dhiri
0: mchisho ndo kashipoto
3: osho ndo kolosho osho ndo shoriwe mara me shika la koko usha wa
0: kenge la rumi mbiji
3: me hoba ya mbiku dhiri
0: Opa kakoyo kaya panga nambo
4: Hello.

guhepana guhepana ino mitu mirongo yali na datu maito no mulongo o mbacha e hindi o gana mari hakaine kwene hindi olova ingiritha e indo gana e diri mutogero Afrika o rara kutokero rara nganda po kutokero kuno oku divua Ivory Coast ko